0: Wey, si ro ci ma ke ya
1: ba yenes ki nga si juranyet jutara
0: nes jot nyudara
1: la na ji du to ba songo nga den ka uto su ho zo ba na ji gala jin kwe zai na fala nyanga ba hai je gil anin kwe ken ala se rayem pya ji gol e la ken ala se rayem pya din kwal de ki ken ke lam kana o le lam ba kil mai sin jawla ba karo ka bani wona mara dun surin yirgi ne ka ba
0: nan yi waje zimin de yom le janza den asas le ba kawai la zan alangi karin tulla we dai woren kwa
1: eh e jo
0: min bidaya le dan woren kwa juru tin kin kasal men juru si al sekele aba duwe lona e dogola kiri neske age ba mbere i duin gwede kazi aran one rayen via fa in juru si kan wol tin al wore in juru si aziel hal dogola kani zina wazin kamal dibaguge duwa ke banas go ni ugeri ne na kwa bal dibagu hatta de ko lan den ko ni zalan gudle jabi basin beren ah kin dibagu
1: en dibagu ja to kere guti gal ma jere jundi
0: alba juti ne jundi vini ha den gut alba to gulin den fei fa alan duwa den ko su gudle jan niwi ban nay man nan tin le na tin ko yani itin ke juru nga fo li ne ke do le kan si fa duwa ke balan en kwa duin ko ni musical gudle do le kan ni la ji gudle jan e riya yan eske nguto hatta den ton di odlon sin den ton si ayin si den orofiana ke nguto wa si ayin testes fia den jan si ayin ergi maranji din ile si al kurwa jan o to ko de sin mo kurwa jan ne inen jaw ne inen jaw hatta gudle za dus ker ker kai
1: Lala ko se akewa marando ini sabaka inwa u kain kuna le finiti abas injo u kain kuna le finiti namas dok aro u kain kuna le finiti ye kisense ottabo kwenu gutfiyama na yenni fiyana na gutwali engama wala eforo le tarifima aminde enton nyanga na itindo gola fiyama kain kuna giyal ilone ele din allan ko enes arra engal kwa din kwe gudle kayena gutwiana ni fiana tarifima yihawilen ja yeden gudden gud selfi wala den tarela selfi na juro din sabajana fiina sken ala siro gane itir donga anifi nas nyenti maran ki kayen kuna na mai kawe ye albotongin den tabui ayo arisiban keden kef elefi ye kwel dingagal nama in kama doing allan koy na doing allan koy ya tare ala nga fiya ba doon koy si keren gutin keren tabin ke ken ala tabin nama sway ke dogala nyundi ji jon ji barabatal be janna jon in korono magal ke defini de kay ko na defiti ke gafala yitese ma marang songa ke bali nan koy marang mi an diyo do banze 40 jarangal ke nya so horre kan na lan ki ken gutan tare kawa wala lan ani kawa yani inna ma koron songa ka gal kanjuran ala sel ele um na ma yena
0: awel bangi andi dok la kim marang wala lan yinwaye zaina ji ko ni wanne jana gujana din gut irinya jilla sezi ki koron azalumba fa in eri mungkin ki dayle munginen diwo ki alwore ko aga lakin marankin ko alfa al ko age bizat ko fata in uzi jeddes ka indiele waragale remen ka adi lal yomi lal ko azin dien juze ka ka doin jale azidik o is an nang eng na kherba ne bidin jale azidik o izan ila bamsi le duo an enen ko alam bet bay la farak sifinti na ka bina den juru len jorti idina ila farak arimen nga ko kulin dien to bun in rimen ne fa la ki ngari sik ki dan wore ko kan zine ila rizes kamba wala duo wala ko eni wal el duo elan alan si jezadu den jale tengin aske ba se duzi jorti
1: ya le sei na
0: ya mungkin nan ngal dole ke zik ko ronjere ka galine duin se bangere ki sense dogal kezi koron ayre baka dog dogal kenisi koron igeren en nikin surunga le sheja ides kimba anen duon tobun kirnes ingwa ka alzi kwen jingo dig o wizana na aw abalo ne diere wafi jamba jang amen wafi ga jambu wo sunga ke le lombalbe ile to bira di to bira nyaba tani gi alifik raba kain dogal kul keni in shakhsiyas inan kain duo to bira lan si yanga si pinginas hatta kain gona zadu bang bulones ingwa alzi ingwe ni alzi kakire na zi ken garara da dig o wiske kale si kuronga sanga aba hatta jondi nga shiwaye dogan ke bale fikira oto gwede na ma enna salon ko zi je sara ba den juru rakibe ngane en kwala kwelba na men kwal wela lan undi kan idi ne wala haje ayu ayi jingo abulo mbola ke ngaba sabba wala ko ni winde sabba egal ka khalas gaba tusi ne neri num sandono walwe
1: lele sey dogna ini ngeren dog yani mungkin juro dungo dig ningel na mes e kwalin kaminga yen baruka en kamiyal ki kurnga jari na masliya aba faisi jando na musuri jawala mungkin nesin yang kwa na lia jijalon sika yung abanga anang nilona jiri waragalerimenja na duwe yung kwa taka e insi nangana.

0: jaba
1: le ayem boki dun kindere
2: yenne jijaron ze e ga ki gang e lolen e die
0: ka na kana ba wa san kai ku na se ai ago asan kai ku na se ai ago ye alle duite alan dun ko e le su ko nya yo gupia alan den juru le inja miskina ba ye se in kwa hatta ni se ul tenge nga jaba ni se in kwa ka otto wel alan o na tare inna na inna ana in se alan dun yen sin ni ani ji elele alan yanjwa ka alan yanjwa
2: ji bara di e jar ji di mbere zande mara ine mba lon ni nal ji duozi kajo ni nal ji ye zin ngi kurmo jo in bere si jan za ba kai nguo min kai nguo toran den dile irne nga si ali yin jes ke bele kin ka wala lan yin wa kwa gi dal gi sai min nguo toran den dile Wong abo futo karen is dien kwezi ilo ilo tongin kwazi mus dien kwe dezi hata kenga bangazi ken tengenga dig o izya ila tengezi nga ngati ilo ne dingi singa jundi kenga bangazi jundi lang
0: anjundi ba
2: yele ki kain bang min du kain kain abang o punga na kain wonga yeng in tengezi aske mbedi ne inda kaziba zilo nyenga linkulu inda mbulinga lai ba wala yenge la kamme bazatu
0: e lala sei
2: kangi idine indai bulinga mana yenga skalnga ba e ti marankwa kilal dien kien bulinga gane zien kalnga a duage ba na dokarazo ba hasi kain dogola aba idine kwa mbor wala nya alan ko zibi tingin ne zimbena ngal ja al dare al ja idine duo to tagariam biya ba maranga ba elones dem boru kain na zimbena alanga ja ba tari si alanga ja ba ye tari juru lay wala bukuru
0: kuroy lekin do kanjalon ko do injaro
2: lolo yani masalan zenina ye asa embelenyi alkuamborngoli kuroyni simbe ajja ne dembor kuroyni nafsi dogala lila kuamborngoli berel na mustakbal goli ini aldimboru lal jang wala lo ilena jang dogala do boka kweli bo mustakbal
0: kweli
2: nguto kweli din surzi indalanja alansi in e din din surzi ki lo ajirgelba ilen kan kai kan surma ziki long kirgelo
0: kilo zgirse na wado in kami ngaye ni ma ille na jonga mba ile jawl jalo al kwa kawle asse ba ine kwa tugutugu kawre na gis jana na nyore yo din jawl kwa hindu ko obscurity agis ya ba in duodo galo marange fal kuru na mate na maye na bulo na kin kwa demboru tege na louna ari ile ye longal al demboru ditini fiyenge na tagad ditini fiyenge na toyin kwa sista ga fegelin yelle dele taga sin fago ba ki don ato
2: karazo ba ele jiki ji ko nan sabba yan kala zi marang
0: ele ko nan sabba sai ma do tabara bele sai na min tara do jalo ngal sabba fin yiti
2: yelle jarne so atto adin yelle dan bor di jang abon ras kay mo wala to ko mele ba basaran den tinadin agi barrei rein tinadin agi ba zurang age ta tin to dos kay ba maran ko agidal gal kelen dan surisi tirgen ko yani kelen na masalan de male kogul aba de male jago men jam dinyang ko tar te ni jila ezi jewire ngi tare ni jila di suru ji dari do jabo wu nga dan buru tare ko dan suru jila kaw ko mu ngeli na ba in ato sugo kulide ato in suglo ko amuren kam sare suglo ko amuren kam aba ngazi ko bu na artabu na koro sambal na ilele kul album rebu na tarifi jamun kam ni buna tibin jiren na abadai dawin ki bouteni na mo buna abagal basalon gore yengano mo buna awire donas basal ki rembe gore yiti
0: sey
2: tem na jene na demale jago ilelo gisi waje kangis bi elan welangi waje sikulo Anki kulelingang yani nyokya inan kan kien kan si inkari
0: dia
2: ki sense yani dole ken kong dia na amalin fagi den gael ka ba kan albarabal bet na ma
0: rabal bet na o na modog yani tarai kan kayan ku na kasal duka e
2: dine dog dama ni neske be na maru faiba
0: giro gella walan jemba
2: jemba nasi ile dual je orija yi bala la enne kwal ko le sanki wi na sungani minen
0: ni
2: zin forren age fa ilolen kialin kamin kidinga kamin bal ko sukuro kanelan tare ko lakin maran ko san ko jayin koran ko
0: san jayin koran
2: san jayin koran
0: bar du san jinjalon din sursi ay nin ire jegi ne jika iya ay nin siya jang nan wala wajanga dora dios ka imba wala muta dora dios ka mejit si allah selba una den karakan maran bam mitilin eskalde alan din iyan ko sukuro janne san yoro kuruni ke nan otton sogle jiya jayin bayla borude wala yani masalan zaino kor inel iri dem boru feyal kwa dinga ki dogolan suriya ke gile balel an wala namas kergal ki lel an gal limya ki bayle ki telefona
1: alan di yang ku eskuroni ke alan dia jamba asan dia suri seker
2: e dimbe zena sinde mapa ingame ngiki ngayenge is no den tole naling aling korgeri yani hata uwangki ndari ngakimba nga tebila ama hele zaza zamana bas zaman di juride ne le gem langa ngo bakala ale du
1: lala jani awas joni
2: nga kimba
1: lala
2: nasi hali an uwo ntare akayimba ile dema pali ba amma gena kanne ne kunye egal jina matori jarel ni waju nyu na na sel
1: la la ele sijigal kel wanganja wa udin ne jiki ke dogola bay nan ele tin le do gani inke me ton al adir foy na dir foy bas to banga ongale ke baki to banga o taga sin jur to ba ah kisen se ide jina ma abaye de njurwa jaba gi kinto banga o kela do asa nyi nyinga na jato estima na den dir was kurtu no bulen kento banga o wariye na koyngi la la ba jani do yimbara saldoro gan yemo
2: aba elena aba aba to jani ba sarero bang ah wore kwa gi sense ki agwelba ine lombal ko la lengi singwal ah ki uto ngal koronga ge kul ay do ba den nu lengi lowase maren ki ko la lang kuro kani gi sense ki wajanga na uto ngi nel ki diele e jenge ki ay sa songe nanama ko era lon hulule kitkari lan kikin urre ngale ngoro nekin koje jangale kuro nekin utongal awel ki duobu duo elengi abita ala nga baba egen nanama daljin ko ga ina kawe kido buskuro kangala nga kido ke kwamba araka ina lomba aldiele songa irikan wala aldiele songa dukan fa bay lon kido ko sanke ko an wasi enken ka daljin ko al duobu duo eritfi alan si sari si zati nazan e denjan si nyindi fa illole no kurro kan ni ko nyettin sinene lombal dayen worre ko asiditi nin wala duobi duone skurro kene densi erigene densi mawhi bagene lomvini alan ene lozi sunwa futoti ne ken runyo na apen ene lomba delin ina tariel kidi ingirsing lagi maru uto sunwa gayin ne lombi asidiere gisi inni alan ji dele ke kirejen namaz dog den sawo kelkam ne kayinganes dayen berata bunka asai
3: Radio Samar ina lombal ba deleng ye radio hoy ye radio kain alangi kain ala orre wosien nyetin au na belnas bago na au nas keeping an kaititines community kain belanga kitaza kidiere kaugel al yei asa joengi kaini kain un adenyare

0: Radio Samar olong kering jau ning ki juru tarrajang nan juengi dungo jang au na din olong daile fago na alan din kil majawli na jel nas kanyi bele tulingin al yeyne ki yunga sikuru ki wonga inni arra nan kuduming jayle ki dora tulle.
1: Kisense dogiyei barnga nyati ni kwe ngal bago donga gyanni sunga kwa kital bago na rimemba na kwa kital bang na giskel bam nanti nile bara Amin Muhammad donga gyanni sunga na tani jayinga bara Mubarak dogi donga anni na bara Muhammad Tahir dogi donga anni al jidok janna jago bara Mastur dogi donga anni nang asikir jayinga bara bara Abdallah dogi donga anni aljanna jago nang asikir jeynga en ci jeynde jundul bara Usman Harun dogi donga anni bara Majidan Dada Fatma dogi donga anni aljanna jago bara Malik dogi donga anni aljanna jago na bara Mubarak asikir jeynga donga gyanni ne sunga jeynga bara Abul Gasim dogi donga anni aljanna jago sunga jeynga Majiram bain aljang na giskel jam bara ilang donga gi anni kalandain donga di le fago bara Muhammad Hussein dogi donga anni bara Muhammad Ahmad donga gi anni doga jenne jago bara Adam Abakar donga gi anni aljenne jago bara Mahmud dogi donga anni aljenne jago bara Izzeddi Muhammad donga gi anni aljenne jago bara Hassan Asikir aljenga dogi donga anni bara Abdurrahim dogi donga anni aljanna jago bara Abdul Karim dogi donga anni aljanna jago bara Hassan Asikir jeynga ko kul albenna bago ki sense na di ko ke niki on kono te bunye ngen na bi nga si donga e kaniba kwa nyati nin ko engi donga kaniki sense kwa kitel ki on kono kwa na ala kwa banyatin Radio Samar kwa donga e kania na na ma do ko lalan ka ngiki majiran dara hadiyang na do ksi daim ber te bun ka go ala si ka ngana kirsinga kise longo sunga ke niki nga si di le kura na kirsingo dogolang mugara na tan kirsingo na udongang nyati ni kwen kirsingo na namagal kwele lang kangi na mugara na ta itirik abongong kwa ang kirsingo na uongong kwa ang alsi uongong kwa diya keneski ang abongong kwa ziki kwa angari ni angkawe na kwa jitia semba marang indai ngorengi na incoming abasye siye alam batuske samar lejela na daily jumang kwa kain kisense mungkin sindengi ang kwe si ki duo kering yang kwe gari ni vi fa in u abongong kwa si
2: kilma sanga
1: wei jagiti wala kilma sanga wei jagiti wala wala as gegiti ba hatta bu wadi ani kene ga ba den abon ko ina fi ba an was abon ker o ne enna yitikila aldi fa ki udo nga na mo do langi si tiri jaro ini na mo den kirsingo halin udo mo garanta jinyi an ko se al siki duo kerin jaw in utulele wala dok ilonga lan kundi
2: to dok tulle ay ba na maki sense ingis amin alan kundia kanga na ile semi ji asadi ni an ko esi ki duo kering e an ko e gare nan ja ji ele duon e an ko esi ba songa futo jagila nan dele ni to leja nan jawngi na dinungule en ja asasa to le domi ele de gile man indala do dinungile korole kari nan jitti si janan
1: na haddi
2: koron ja awli an yani dinya an ko esa sakila gare nan janan yesi denkel male jirso an in luyi ne yeji ko edin bembene in duo an in luyi kasine ko ni kudin kusingi gare nan ay san fiya ba isan mare in kwa iya in ridigi sel ji in nan jaw dire si masa ondul ba hatta nan ki jingi ere na sin jwa in juri jiki ala bundul ma maranga ba din toppe lan si jini wal ke taras jundul in si mungkin nan jingi ti ba wala ji jaw ngunas ken utonga si ji test tesen jaw an ngal dayin julingin erey na mas dok den day jela na sin jwa jiru asin nan julin tina ila duong alang kway wala dok ji duong alang kway azwa ba ji ba sin aram machakila jaba bas den ane kaire njan mas sin jwa inan
1: jana alke jamal bang
2: alke in aba in ane si jingi din jalum kasi ele kel maso so atara geriti na ma hawile nja ding e anko esi bedil alan sinki le don e anko e gare ne nja na ma ji dora jawi na man dog ding e anko e alin kami ngalo was e anko e ker wala nye sike eldi na ma kale na ma dog ardi ke na ding alan ko fi ne gisi simmes indelba bedil asa enjal dig o iske na kasi to le ise ba ajundine enna na enna nja na ma korongi na mara injwa in annan ko ina in resin na pe ba kala onus en ko yake o na ke ldi na ya lonza
1: as berin ba ga ko dia ko ina shawara ngako ba
2: a kamin aba
1: na mani je na je ha ko dia ya ni al as ka alun ko dia ko mun ginne ne je na ina ton dillon hon le ya alun ko yin wasu so go dinga jan na wer yang na ina ton jan ba ai ha ta le na so
2: ko ko yo
1: modu savi jidden
2: badil ma nga san ding en ko se jwalke tombang namaskin jaru nga se paljemi pe en ko ko insola su do zorte ba do en ko erinsi inna nga fiba do en ko tulle inna nga fiba na fiba na owol asa marang allan ko on kld le eralke tomba nar bo shirin saban kasa jwa haram lay lala haram ayba ba jenna do ja ding en ko se na sun jwade o iskay na ke ke tulle ya ne ba badi dalan ji yesus jawmi ne ke allan ko ker geldi wala naski ker gare ne nja hawala nja naski en koronga dora ja i namaskare finiti kaba ene min ya jirsingon de nyukin jirsingon nyukin namaskare ngamin jimin degile allan ko sesa jiyo ba jiyo san jiki sense ke kelma joyle ne jiyo san ke timme mbana na lomba jiyo san ker jo aw na gaida ba yene en kamin yaani zai tengenga tengenga ba jiki tengenga ki na mai longa duin iyan ko e ton budum koronga la ke ba na mungkin nan ka ari ana gisutu less emba na denungi le tulle maranka al inguel kan jay ngalel kain alan yom ka wasbun dio wala sharin dio zai afrit bi no sharin dio maraten ba wala sharin dio marra na bon di tinin tarangan na sikendo gola bayndok diam pai barinas diam bunin ko edik bawol diam ayori ba ya ho bon namas yalla diam bele bawri doing iyan ko ji so ka awkille wala inshar le anyanga ka bele dik le kan eskan matti waudi ne bele nga diam ka orundio no skwa so do korrongindel mungi ne sin orundio kas bele ko anas tulya ema namashkula kan na tagas waba namatin ba ka otto urkani ere yomal inna nan kawin yesa bele filanjwa kasi si malaika riba yang
1: yani ambone din din jensi
2: aywa san tenge nga balan kion koronga songa ibanu be sur fajire ngi wala duoto de sabba korongi koronga lo nama ko ede namas jumel le
1: nama
2: fajire ngi nama anifia ele ndala jiro ka aba nama dok ken koronga skela pal jarang ay sa ejisifia ele sinama perrabana na haddu
1: namas bum na bunde
2: ele ide jial jana skela tenga nga si yawliti kala utanga jelo ding allan koy fina gisi jamma la sge bona fini tina kuy jumel ne ele kayne ma sitane ne skwasi tas le kariti ne simbe jegi asi allan ko pelan songa jamma le minkidi na dina ina feba ide ele jon dal bongo ding allan koy sinu sinjwa al ilon jiro galan inna jaw indigi sa jijaw kasina jamma la sai asi juldungo indala aba kala tenga ba kisenso orrekwa aba duobi duo kede nyankwe tenga nga kae binno aba korronga ke an kawi duono source wat ignen talata nan duonko intemene anan duonko intemene nas duwa
1: ila kilon ninan muaje kon gode ke ne muaje sikeli kai ya kam dele haribe ngindene nga ku yo ba san kinje nga cheka azenina jejo aba to amin long na jainga e jimungi ne njo dualo kama dual indendule mare nga me aba uzbu kullu kullin indendi di source check jawna jolu
2: e aywa
1: kin koronga
2: kaage
1: ne gen koronga
2: kaage
1: e di enje mani worge na koronga singe bol do di embere kelamba lakin maran tul mana bang na duo bi duo e koronzi lo na memberin na me induzi jan
2: aywa
1: na induzi jan na bonu surnga si bolun sare ker dog na me enama ilang irrimo
2: aywa
1: ya to ker dog na me enama enani khalas ila defteral tokenga na
2: me surnga na ona isna onga na os na ma lot pagona it lialan jar sindigan si jara na jana haddui nin kukur si jara na jana haddui liana ma jotoy ngwalan ja na ma jwalan non dan jar fe no ma nyet jinya
1: au ja inama ye na kurung hasin eri al dai wore dele ani ngi den ki golal wore in lole nguro marang den juro ay nilong
2: bas ba in tenge nganjay
1: risika gil alan den halen ga alan wore e kisense wore na abon wajanage nungu ngadu wajanage kangi ye waje la bal du mbe on galan ja batah la ke lekin waje dio ke
2: e gal dio
1: waje dio enal ke na ma do ke hani sunga ngirin e shakhsiyan wori ngi dinna kwa koto ngalan si surnga si waje en ka e
2: ni mere sai
1: illolen gi mushkila bu bugi jaw di mu on kwesi na ayo eri maran se
2: ba se se ba jwa
1: se ba se anilon duonde kwende menal abon kaminga do ba se
2: se
1: si ba jwa idinna aba se aba se se abawa koronji ki kazin tesba
2: asin baba asin dile na income ya dinial turi dol ba ke bele kirel maran aman jaynes kilma jabun no sukut le yan na kale jay ke sen se income ya insanin kweden duru wala den kilma uton asar rim maran allo ke ba dele pawo daga jando asa ke ba den hakan kal munasibi
1: pawo na hadu
2: yani kisense yani abaji duo din ton si jweli ni in namaduin ne sene yani aba illon na skin koron ajana din iyan kun sabo koron ajo luengi no jota san jawli kuy futtanyum ka in kami aba illon na jwan ber kalmat tin juan yo tengo albo yo tabuto que ya no ya no rutin juan mara en ese mi malo tabuto que ya vale tú no tabuto que ya no y no lo mala al coro jam la ba yo no en deren bas na ma
1: jiga no en juan balan gal duaje van coro dan bana ma gal en en ga gal ile ziga kan ya ni wa la ni en ga ile zal wa ga ga duin to bala nya wa di ga ni do nen en kama mu gi ne nyoko
2: kala skul jum
1: na ma fi ngi ne en ga gal ka ila la la en si jor bu bu ya ja ba bu bu ya ba na ke la juri na mu ko
2: ya so ga je ina wa en jo ji so ga ju ngel ki ye ngai na jer si ya ko mu ki nan dokte wi le ya
1: ala ni ka ya bara hadia ki mo hawala de zel ki kami ki senze ka ji be ji long ami ngi long na kwa lolo huwa ba mi ngi long na kwa ki kilma ko ile nan kawal ne duo ko el den janke na wori duidi aribi aribi insan ko real to nga ke ba
2: ake ba ke sen
1: aribi real ke lakin ka in olun ko sa erbetina jundi erbesi ko ji so nga kelel erbesi ko ji so nga kelel ina na do warin al belekana ko yang kwantasle a ilelo al jinjo mungkin nin duo yang ko sa jegilen din a ki juru ati lombinden sa baka ngi lombe lomvi kang dok sungari sungo ilo leng neng kwa hata bay masi dok kwa no tong real tulay abo duong esi jegila hata din duong bay mine enjoy ina lilong an duing kaya mati jiba jaba indala
2: ela ba kati ena jana dok bay longa julo ina
1: julo ina jaba indala kwa ina ilo leng hata musha lang imbwa orre kwa in uda ele tulala ba kaki al dulding kwa kang hata lomvi ako elba
2: kisense bele sei
1: lon fi doga ko elba ba arina ma elon nes kinga singan surule do gis ko je fi na hatta daim ba lon fi doga ko elba anti kibe lo ande le karkang ande le yani ko alan
2: karkang ni an karkang ni o yani alan yani tengeng ke indugal daim mawlo ya alan kikela sa ko ba namadok dele janne benke na kan tongale namadgal yesu kwenye do galande hikma ini na kike anko
1: ki sense imbele sunga ya tagatini alki kanade ingirsin warre kwa na alkan na coming kise sunga ilong ilo wala imbele ina ilom balan nande tini lokundi dogala lage bay malage guta lage na jaw jira jannes di surle ridik janna jaw namado rike ina dan warelen alkan na kan numadok erige mugara na masalan hatta surunga ndeng yeren kisense numadok loling alang sunga kain balaka utanga dokenga ge lakin marang lomfiden dombarelo lingwa yani ki kain surunga kineza kang duwa ke balang ingwa indonga na masuri ingorosi inamaka ke nuwa samba kala welba alang aran na faloy ki kul surisi muhtaja kang donga in gorbas den tarike na surbas den tarike na tarngan ko nga ayeri aldi surle ke bas den tarike kazali ki al kang ne dal dire kang na uto nga kay ne kaw e riberial janna jaw manatu asan jerri ajwe na nja minna ala jaba zenina juwarin do jimi ba asan kerringel na den jeringi la lan dok sunwa ki sabur kindering fa kisense area ke ba jain se so iti
2: jaing iti na ji otos jalumba atong ajuro jaung iti la ajaung iti ba dai mululong
1: e filang ane ka iti amin dok ki jaing inde ang dora amin masang yani jaing ho iti yalan bu e senjeng ki tudi abaji jaing si abaji yani du jaungi ki sense bang ki simi e senje marang aba janna jaing si futtong ko enje na ka to ina abana sare na abana utong asi yani ki kilman si den shavaga jaw ki sense ilabaye ye bay dar lele sun dar joke ni kuluma na ji jaw na gina warina sabur warina e kilom vindok
2: asri simba
1: kilom yani jika lomfing is ji jualan ji kikin kuroja na lomfing ila yani duo ki sense bar hadi mungkin ni duo ina loba ka to al o ngane lomfi jangi na so lomfi ziki barkawa antari ni ona ayinga na tonki ave awaza lomfi ziki barkawa lol kwa aribe eri bako na nyi kiden sur yani ilo ni aye ina fiana ina loba lomfi den jangi ina si sinyi kadon sabang rendo bengalu alkinin uto aga tir donne kin si gundia
2: Lala say dimbele say songa wudina yani jidua wad kinja inga leal jaina kotua aljabunga lanja na dimolo say jingo ba dengi wala na as jarringa ba wala kidding joro jana ina lombal ane joingi molo le forsa joingi lang ini mungkin nang songa do jaungi la kotua say lilungi asan tabunjio na ere jani mungkin nang do jafungo na ilia na masonga takatini zeni na la bara kwa ba duwa buduwa long tenge nga kela dai maulo ba musa si ini zaman aldo gi mkwa yani duwa bara ngile kilmala nga isekia ba widi ina dimbara duwa dimbara ela denge la selfi al maulo ini yekeke nkuruwa la ibanas el kangi na dai mulo ile bele se fakiran piano mankela tenge ngaleja an na manye na del din ku yalan keke yani ji jawngini na din sur se kerin jawi ka ngi na dai mulo imbele se illa zakiran pia la na na shlong del din ku se aba imbele se tenge as aba yani ile aba arifi den juru le ina la nga jaba ele du se al kanani wala kurin tara final dorale pago on imbele si songwa takatini ran ki dele juru ka udin na dai molo ki ngasi ayu rin kerin tengel koronga kinel kene del dire ke ni de nyet resmo dombore nga war kwale na mang ayu do bi do so long nyane dombore nyet le rimenga binu alan duo barang rile kinma ay jeilba
1: marang i uzia si jiha si hali an den ti le al kan na kolu ko anya ti ngu ngal del di le kan i uwa sa al kolu ay duit
2: in uye ke sense akirel ba doba ke yani mungkin nan jiza ta dora jilong na ma dori ki si jegil na juri jamal de ke ya ma ala in jo ma sha Allah ni den juri jamal kidin kil man dio na ma nyam nyaret ni na sanka anas anga era do ba korong na duit na ma del di as so ngang songwang ere dulding kwa inkina eri bas ela jamai le alde mbaraleke mungkin nan dende mbarang ele jamai le marang den kilma bayla de selo
1: yele indo
2: ki jalun sa zenin alkayang abong boru inkaminya eri ajja asonga ajja anasimwa ba nama kilma pis ami
1: albahdi
2: diol ba pis ami na nasimwa le ne ja na kilma pisa ame ba
1: yani zenin
2: na ki kilma gina ke ba
1: aban nungiro na maja na masani ndio jabi kwa gerngalan kam na ki bismi na ki lombi siski bismi ngi na kam na ya nungiro ki kanjiro ma to anin ami do faida
2: an nan ker kele ling izi la do ta pisa kame ba
1: din na khalas min den dio e den dio den shawen den kilman shawen zi kwa
2: in nun se ta pisa la ngam ba
1: aliti gina vilan zeni jeje ba gina min dio ke fa ingrena hale fikira ka welen yuwa kilman den gana dio a juki jurnyo ala gas kim
2: e lala sei
1: kangi idi neji kilma din dio ke na lon venes lon din kilma zi dio na di kilman den kontron di no ke fa ji aba jo ya jo ten wasen kilma zi ji rasan janes a enjoy ingeri al so ay kadu ingi ti ngazen ngezi gi barkamin ki sense tol manaji jan dinele manjana ko jenja
2: nan ko jojale jeng wala dok yani
1: anjuroba
2: na man duoja na maskin seneng asi working ayeng asi dua kere lile jaga nama enjoy yaret atini marado kini nsi juru le aba non doing pikirasi eri itile ana maradele na jenga al eleson abdal
1: ka fi lan kwa ga indo gani mungi nanin al al duo kene yekike utonga e keng izifine ke ki duo balas ke imba ki duo juras ke imba faki ala fikira warre minan ka mush warre yani boru borun kwa nye minan ka aji duo den surisi lo ilele bona yani kwa len karaja ine keng gele zivianzi nye den surisi ta winje
2: na ikame elal ululi
1: ululi mush ulul jundi mungi na gizi ngilal al kwasi jare mungi na sing uta musunga gizi ngil
2: elal
1: marang zenina al midil kan abang kemi ka ba angina kan abang midil gila bay kil musunga zimi alin kami al bak alba alba asa ulul addi na kamal na
2: kamal na duiti
1: na kamal na duiti ko ki sense amin ilalan duo janga na jundi ba jundi na uru kaldian jini muki ngene si jaw al juel kilom fin dora man ne lombal kidel dingen wata ngage ken ya ne
2: lombia
1: na kilom fin jaw elazi ki sense ki dan wore na magal ore sabi na akoyel bayani ki duo kerin naja kilma simo indel no
2: se dimbele
1: ore ore sabi sabi hata dingi lono ko ede ken ya niu ke almeem ne duo insani le jana na je ja ki aduwa ban sunwa kan huni zeni na jeyuwa ba hasi kan ina ki aldimbar idina na na dem bam silon vitabura taw kan sia kaldi bu mungkin ngin jizi lon vi sare ilele iri
2: ilele sunwa iri ja
1: yesi abaziki kelman dio dimbar zidwa jele ne kelma gizi mo ga sadden ni lon vi sare jizi ngin ilele sunwa
2: ilele sunwa tole ja
1: marang alzi dimbar lege nuyi lay belelay dali lay almim ayeri mungkin duwa zene sin jeyuwa ba ka aldingi na nga mara lombi le duosi basin kwa min din wojile min din belele min kin jawe ngalen
2: na dok dikke nan lumfin jarri mungkin na sel lumfi el duosi in stakdem fiya ala njagil jidin kilma ay ni londeng ere aba jidin kilma le duonga ratulenga mungkin alla nan jisi elele songa eri jagi na dele songa eri jeng kangi la anna ji aba jarringan sabakela wala kilman den aningan sabakela yani min nin karin jagil day mawlo yani kwasi jarringa ini mungkin nan jarri apa ini aba dele na jenjenga le ana mis elele foyri kin namo songa takati ni san ju duo arisi jarringa na le dimbara ngere bele jitte yemi
1: mamu skelele do galji alji e joba e abazi din jeringa sai jeringi kitulle ke ngazini na jie jomi
2: basi
1: e lomvi bas long dimbara ngere ngi khas are yang marang kikang in kalung zeni na albuwe mbere ngkasi al al in in pile ang marang amin fal uro kwali mbile ke ngai la kulweba marang lomvi logi la wala lo
2: logi
1: a imbele namuki gola son kokuli nan kalnga duwani kide mbara lote ginga ba soreni egel wala luwa wala kele samba
2: alamba ke mara ji duo ker kele jisilaw
1: ma hegel indigine korngi yela in lolen namuki do kwel a jurunga alan ilozi sunwa teka kisensi ami jidi ni lon village edin kilmane din jain kullon vizi yani a kin jainga ban tulli ja lon finden tubun sare den tubun nasin jainga tulli mara abas jain a na joela lan e kikira jainga to ya kwa jang nas jainga lan jam indone kasi aluba indone kasi kela ambala makira irsingo tur umra ile duo ban kena doiti jina zeina la bamle jere jina zei ba in u kisen si hasil si neki
2: ke ga ke da ngora le kena jail le king
1: na kena jail hata din kwa gala gal boru ke mu kena nin duo kena slon fiesi de reile stak di men biana tari jamel fi na min kuyo kan abatan bani zakkan aladdi
2: yele se jondi duori ngamma nama ani jayani masalan abar reidi na dimbara se jani nas alla foli no kuyo songa na songa ta na jilla reidi gile jaldo ba ingere mas nyame kam ma do reidi wele la kawara ka
1: jawni na jawni na jawni ni jazan ba baraka reile la ba baraka
2: baraka le duori
1: duole ngi idine suru si lomfi min warna le mfia
2: ay ay jel ne ela gosi jayo ka ta ngal wala en sika ayo ay sa ela karere illa karale ji jo ka ta ngal se tarnga ngoyang na gina ma ela reisi ti ta tagalolo asinjaba namas buldunga abas gal buldunga na illa duodi kin songo kire asaji otto in si jaba marang kain juru nga doga pelinti abe
1: ta ni ngali lo ba jangi di
2: kan ngali lo namas juldung ya no mas tarra e no mingu ndu se reita sang odo ga bunga nang odo ka ayo
1: e gel ka ba singa minama jangi ne jawlingi odo filan o mungkin ila dua ala vi kan ngi ken ko usai ne sing reita doga ke ba
2: namas gal
1: vi do anjundi ba
2: e gel namas mo lo gal namas ki dora ker
1: namas ki dora ke ba
2: marang dog im usi da injuru de ina korti ba e kik ya manki in real au alang ouno onde la du eleling amma bandar elele son korngende ah inde kan mesene mo orre kwa
1: hada di basalangi modi lele do kwa zonwa do inan mungkin nan ji basala jurgo ne kim basala songwa kirene songa ingine me ele du shola tan basala shola amin je yilana ele du deng derri deng deng buleleng kila basala indala rimo
2: Ingel ba janer ele bulisi giden war
1: ne den war jene men jamin inzial ka atengal ka wel fa innu ya jama awna sin kalun worre wa baraka lomvim baraka dileke di shaxiele les lomvi gizi bari
2: dingina
1: e aldin dioke ile ye lomvi a yeragin kwa yasilon kendo gola sinyetti ningwe al duosi al hasab den kelman den
2: kinin
1: den diong enni ana ko wani surnga si e ko jojan ko wani surnga si bo taran du kelen surnga si uto sunga inan ko kinaye ni kidien kirtin oto ki sense una e kin uto ngalen kuro a abaga ngi bara hadiya nas mitil kaldo zeine kin kwa fatan kaya ngasi midil sunga saldi kaya ngines kaya ngasi midil na kien jay nga kaya ngingker kirke totani duwa fata alji erija ya anaje ila hi jisi kurugi ini nengis jumel nengis imbera nga isa juwa gila korang alji kie nga
2: ja
1: alankarok uwana ki duin dora hawile nga alankarok inang iri o ya kaman ila erija alji jana kie nga iri jio ye gisi algi zumer ye ngis
2: be ye gisi yiz nyenti ala yere le son eri ya
1: u jang yani ines benen bagi algi kem bena gele kul jani lol ye ngis bena gi kem mofta jani u ala harin kem mofta ato abe le reina jayo bazin benen egel min den bida den den jusunzi ay si junga na lia den dawinze ines benen baye ji ayani ki dora yele ites benen ba ji masalan kin kanzi al juzuni nini njiti yi tafasile na benen
2: lara
1: illo len kin mako yele san kin kwasi midirin galde yisi kin masa sun si mo indirin al ji irigyo al den bara irin ya ile sin silon al den irin joy kan wo filan den irin joy din na den bara ila irin ya yisi nyinti si
2: e gan nyinti
1: kuro enni na sin benen jias en na long na ken son go aski abol den ga yere aski aba nyinti si na sin benen egal kan gi jisi kurani na din son go jo ayere angin kurani an ji irigyo maran ki otto kaki kwa dilla ya kaman kaki dan worren kwa kakaw dim bara
2: si maran ki kan dan korti ele duwa ba ere nyanga ba de suri ne ere jorti ne injuru le ne korti ba duwa ba ere nyanga yani den ere ba tullele pago alan dan borusi ere ja nan nin dan worre si ere ja maran ki ben kamin indu ko to in asai ayeke ere du tel ba den sursi ma ele ne kinga
1: skeru du ya midin zin kere
2: eh
1: ato adin ilon dimba rezu kuro jane ne iri nyaan aris bulong songon bulong ne nyaangal dan buru dio kore nan gene ingwalan ona kila porren euran kala singan si nang na zilanga nan nungamwa jike mushar ga saban walas bumba
2: kain si
1: amushar yella ilolen
2: lana na ya orre dungoy nan orran kwasi gene iri jegi
1: kwasi na iri jegi kiti na iri jegi
2: kasi
1: kasi na iri jegi ko kila haddi intile insika inne jial iri jio dimbara zingam basin jannas gumnitina ay jawna jewel basin dimbara zatulonji irai jio ila duo keraba di woren duo ay banama jenna ma yesi
2: nama yesi tenga jani wala dem mutabo man nama jiru
1: du nama jiru du jang fa in kaminga longa dingan al awan kaminga duo ren surzi ki bodie ni nama fini tini jebiti imbaye ne
2: zan na dan woren ko
1: sunwa genes ka alun dan woren le kin iri kenge
2: mara nama suru si yendo
1: dien giti nama suru ngazi duo kersi el zenya jejo abana mufta el duo ker garib asi jejo anu bay sare bay sin ko kai salu aslan jiki jam
2: la la se zeni na inka ma dinga bay daro am aba ni no am daro ala ngaya me ba na ze masalan yani el abon aboru inka mi nga yani aman ni ja na asa jurnyo albas jalon jas to albay asi na mangal illon na asay bano junyo na diwi jato albas kembara jam yani ji aba din diw diw inama ding ding oreng wala ding grip asa yesi julni anani luy ne songa ge anana luy al ko eli ngela ngami daga nyeta ngami ba marang asa aba in jal donas de suri wingola kenki wo aba en kwal bo ke aba isra bandi
1: le zo aba bo
2: ke aba isra
1: fa ki sensi ore wa bezilong asa songa kirsingo na ki utonga songa te kitingi al gidien kirsingo fa intile madining bara hadia zero tieni idina yeso ngoso nga medic na ela ba na toile ela dok songa ru songa ka fanama wellengi tinani na ding e nazara oreleng na gijuela tanya zigitolanga kurwa yani na sokote buga ngailonga lang aika hata kaim forrenga atingilo ni ki udo tulenga ka jil inel undul tulelange woni gidiye ijabo
2: e lala tarasi barabat asoyne tinin na jamal yani na kibora na barafotai na worre kwa karo songa gidonga anni na kisense ku unga sengal ka waisam binga suwa ingis aming asallo to in kirsingo na kaya utotok na imbele se kayen sawa ga kul kaminga na duno por dungo imbele se waslong insikala baka ngaming yani otton sokki elen kirsingo anan duo jualang erija kibara gare na ngasa jaba marang kala mes dogine mi ba di mbara se jumona erito lefi yidiye se ide kurwa jeoba wala dendi tininga jundi baba jelune e longa janyi kweel dingar tum nyima nga jirso naskin ko la fere de kin ko la fere ta ja ya kin abay lono ron jap kya jiro dingar tum nyima jirso naskin ko la nyima nga jirgo alan kiki e la rose bab ka ngene skay la bele se emi la na bo kor so nga gen ko awne isbang na duoto irtin wala duoto bara 17 na mataga arabab insi ka ngis emi ding bara se partel ala jundi bay la dorale ha wilen jana jutumo ding bara se la lole na erije alan jato daimboru zat en na kaindo golan zat en na daimboru si erik kutumo awlengan dok na mes kaindo golan sabagis irsin dok dobi do na skoye ke na ruñ dok o na kila doro ruñu san kainte nge as kelni na dok alan kelage alan borun sigilage na san uhun sen ajirsin na wado din koye ke na belen sen resin fuga zoba anne kwan dioi annam fali la anna in kamyo unse si asan ko itile no ulile na orundio kel jam king ise ona dinjuru deja aba din ko songare sin kwaso songa jilel hi pogas kawa na doga kirsima filanin ko kwaso songa jilel ela zakai na ringi nan ko tiar risin kwaso maluma ta tulinga undul wa bardu mungkin na melagi awle songa ge sajjanga ka ndolan sabayane ka aluno dogola suki kan nas ullaka ki kanna kundi baran dola kunyungul elale songa balle bana doga bas koronga ke gapala wudine imbere itin dan orrele kal aluta chwish fi maran kwa balle ka ortawa yani inle songa balle ba kain doga la se ona itin fursa kanni ne yendo kirsinga anan ji ngone kiun badil abaya bele it i ngona ina lomba mubashir dem jawi kamil jani ken kormi jani nama sunjual au nalya abadeng injago namai awi ya ounelia as alamba juro le saimana o yingi karo dile apa ang mara utonga kula salamba uri naka insani ko yang o una de yang arra aran namai le awi ken tenga kingle kain do kola su songa gasren ka una wazitia ke gafale na isle dok kain abonga ki kain amonga aba duo ke na kedeng yang ko na tines kain baran kien dien tong dio ba una kien korongas do ba witi inin dog ersingo gundina annang tinin den nosi yani teletin degi kelasi bon kidin amo kidin abo kien korondo bawi niskitulim bawla no source ahemba no unos gabala bayin kain amonga kanas bayimba kien kuonang ere abo koronja unos gafala jwa gafala si jile nga zemin ba jiyesi kelijaw eren si jemel jibba yesi bagijaw nang yesi yani aba ding yan ko ya ke gafala ko ina lomba ay le ye jiskeli fi lala insija ila allan ko jisele songa ko enes gafala ko na jiro ammo aba ding dun ke gafala ko ina jaba ay duin du amangi ay su songa ko en na mangi ani fi nes gabala belen ko to dengir bata santa wong dala tum ñoy ngoro juro ele diele en si jalu o kit al bagi no surising nan kilmanti yi ngena surising nan an kin dola to le burño kin na ma koy un se nga gena way san ago wala kungo se nga nay anni o no lo to puttani ko embir singona o na yani dai ba mal ko alan ele ya san ki amonga kilmangale erina kalikariya to ga kawya kayen eska insemi la anna na ki kayen amonga lutonga le songwa le kirsin boru annan wonga se ina juwa sanu nyane bantu ga jeren ak ane ay kaljen nu jabun ha ke sen se le siki kamingal bagi maranki amonga se na kelma kirsel na jato amolan jena jam horin tabun ker annan girai fi ana jama girai fi alan jena kerna belerisingo baketing marang hawilen kana min kayen tongale kain dogola se seja adabi kane annan kwanta bunyanga alan bele si terrorizing alan arina kalikalia kilmas ke ba sande bele se julubba indok na mata katin ya sanki orrendio kay na hawilen kana dai orresi kutumo na kayen amonga juringa nyimanga birso a kabinga se kali kurogi anni a asibiro kuru imbay na kwa kirngal ir kengal kem borungo su kutumun na kayang abonga biruk na mastawa baldo kering ere na dai boru kutumo asai ke borai na bara sedo se asami na tawas aldela otto tinya meling ini esan kuy sen ago wala esan kuy wesin undi na ba itke na ka korongwa ke gafalai na kunyi gis baso karo deldin kuyan karo se diere iwiti na biru su duile biwiti duwa ke bal bara le so mo allemi wala duwa ke bal ki jiwin keringi duwa bi duwa no koro den iyang teri duwa su nyi ba basle iwi anu mo sur ki wi nas foga na roga fugo ka na ma dai mboru tumi na tabu nge asai ki bara na bara fotai
1: bara fotai a bara hadiya oto na jago ini na donga gi kanni songa na mon kel jam ko do gal banga na gis kel ba mi ngi na ko gitarri men kawe na ko gital ferra kawe donga gi kanni songa a basilom belenga si asa hadiya ge kana bela sambalang wa na tetebe ki ngang kang na maskai titulele asai

Baago kuy ngara etedok kinga alanda mbele ki mitille mitil dikirsimo na dai mitil etem beleng alba duo kire njaru juda kani de njaru na may sirratan ne kema to ba na in mitil udon sungaske duo alba kire njaru juda kani de njaru na may sirratan ne kema to ba ide imitini ndio nama belenga songwa kei na ko hendering to tok to tok kirsingo dik nama beleng do asaji ajalumba satdigen ajaw do asaji ajalumba satdigen ang ajaw aba jilong banui karin jaweti nui karin jaweti aran jalu na nui karin jaweti otang songwaske isde do al ke oretok abamba ke abilombo kin is nama mitrin dio kay nama kuel andie ngin totok kirsimo do asgia yaromba sadia yo ine embele bingiti neskin asim beleng dual logic leke aburukir leke ala el na o ki kwang elle ne ji ne sa yaromba ji nama jel ne ke embele nga jo sadia nya yelya nama di ngelle wata jurngiti nan ina long ne king wale nan kanga din ki mota nyet iwi jela nan nama ye nama ga kenga la si kwa ye gal bas bela kenga bereng na si bereng ka ki al bas binga si kalum kwa ga na sa kalum ba ne ki nan ki nga la kang en dalang jinama dembele se ye jinama skuda kujwa ye gal ba bo na kenga la dui

na ette namugal kwel alan dangirti mo da sikirti mo alkin kwa borun na borun na men kwal odanga allong songangalen borun tare nja nama dik janyin kirsimo na namakwel asan janyin ile kanyi janyin nama lan kirsimo wasan kwa sur alan kwa surin lotok tarika alan kwa sur lotok tarika we na alan sursis kanyentia kien tarengare na janyingi dognoma longa songa ngarendi ziyua zan kien ala se janyingi borun tarere dik numoki guti njai dok kwa kit al zi keinga na jurenga doke age yeng balong alang gutle putokerale elayeng na boru guti njai kwel ananze kwa guti kalnga na lia abas guti tulle balong diem buruti bangiri bagi. Na abas guti njale dulia baba na songwa abalumba duker na undulna bingasi gista mkirel na mbeleng al diento wui. Elayin nase gudom na ma dora buliti alang ilalole ongale long alang jijong. Na ine gud na mas ngerinti longa songwa. Inkin dora ngerinti na gud dike na tulle na dike na tulle ba. Ji aljola lang gudja bang elasi jamu al tulle kwang na jo na kejo na mani ngara jeran alan si tulle jiwi alalia kin din borus star tulle ja na inalom ba dual gudja nas gudjiwi alama njo kana al queen barna kila dile songa tulle ang asa guda kanga ba jibas elain jiwi asa nyasa yanyini na alan si yansi kura tulle nga jauli alan ke nga kanya na alan si yansi diyen jayin tulle ya uzan diyen jayin tulle ya na ni yiyen tulle ke yinyi diyen suru ngiri alan tare tulle kawal na kakire ki yinyi na ba yiyen tare tulle kawai na kakire ki yinyi bay long alji jang na tare tulle ya na kakire jang ilayin nasi yansi jauli na mazi yiyen kiwiye na kawwe na tarika na marjin jwa aldi le songa tulle jang yasi asa jawli tiba indalang ji irian jo ilaing na duldin dio lompi al kwasipya ba delling si sokaja delling asan on duo lianama ma wai na kila songan dio jinu jo la sanya si jawli otan kit se jiwi anan si kiwi na yenkege tarika yengal sikiwe kwa kidal denga ratu leka na udonga siki ki tulinka we na ki kirinka we na sikiwe yengal namas kwa kerna si kaulia namas kwa kerna si kaulial ilain anan sikira kwa do kiwiel yengal namas kila si kaulial ingala namadui na indala mbas dire yaula namadile nyaa

nas ye yesi kuruage nang ye yesi impia na ding na ding bele abaze kwa bele sipi ele sa jebel na ki akwel basang ele gutiki gut al ilong anan du dem borun tare pia ke an dem boru si tumuna iriye ele gut banki ele borun belei al ila boru leke niji abu gutiki din bele ajaba jitaga surti en jutumu ba na kila kwasi alji tabu njarte al jutum din surse banas jutum ba yang asei nas jutum yani ba kila kwasi nas jutum al beledi ngi niki endola ke gut kawe na ine borun jutumore namu gutin jake na kingwa alan gutin jale butokare alan si guti tu likiwi alan si otana si kirger ka kit al kainge na kita kainge ba ni al biki kwa dain belele wala galdain gorre ile al kiko au nas jalum gi erital girin jaw kan jaw na gibal ba din surti delin jaw wala kwa karna sinas jaw wala gibal ba din surti jaw wala mas di ota giri numa dinin dia jan na ota jaw liya den jagin ele namas jagin nama haddu indaram gigan sin buru jang ila naski uwa ma jisi buru ila gis kawe naskundi nangi lompi bingas ini nabi ette na boten lande oroba kwa kin al kayi na tare kawe bayenga delin na kayi na kawe na kwa karna na kayi na kuni maranki la sina kwela nan kundi ki inkwel dubi duo alke na burudiya ke wana parke alan gutsi pi tulle na alan den tamu inja ile gutsi al pi den alai ba al wenti san ken ala si pali asan ken ala si pali niski wiel alan si kien surunga si kien surunga le kakire kini na diem burusi kutumul na lamba dele kawi na masin dini agini na kain ala si kelbam kien kwel kwa bi kwa loyle na kin alan guti ngarin gaila ilay na kin kwa yembusi guti nuskurun goy na le alan ka wuna kan wulunga si kege kutuben ka kidan bele na kain si na dela ka woba ki boru ni na kisin ni suru ni na kisin yanyin ni na kisin mo asan su ji kanyin din yanyin dik ni mo guti al den kisin ma te

na kain gal jam kwa ete na mo kwe lalang ni na karin na magal as kirkela nos do mitil kirkela na de kirsimo ilain ana as kirkela itar kain ni kitar kain ha gebo ni kidok in kwa lo dingang aso kwa kanang mitil kundul ne kissing alangis kirkela pe itar dai ni itar dai ngai.

0: sale lo que iba kanga jam kwa da bernamej oren wudu anjaade na ine nama danji mo embeleng yani asa kwa taman wakilin ki yikin kwa kilo fuka nan da berusi kabe na hatta orea kerna zatar kilo fuka ga di lo kenge na kikwa kulko luasi na real dui na yeng kwela son pora sinya tingagel na di orna ke da di lo gena do kenkan na ine na makwela lam mayar mai zikinwo mai dinki pora ininka anan ki wikana dan suru sikainga
1: e ki pora mai nan nan inka asan ki kain surnga sekalon alkikan orre na alan zonga tarakan banalo karakar alan ding tongsi diote yeja nama li atawro jorona jona na orre jaro inama illon alan ki surnga sibagi ka dikle na alang surunga dembele kelkam eule na alang kwanga surka isle na alang kain kwangan ken baldanga kango iding na duo aba enkwa al undul asan kikie basawe jidok ba auna na ding tumo nyima jirgo idin na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel ailen jisi jio na malia el na bau na ki suru dayang alanga kunde ba alang surunga sibagika lo bilo al kain del din dio an iskang ba ouno surunga si sur kiging anan tok janki kin do lambas imbalong al dien tari idin bau alang orren te yeje na alang orren tari nga bana alang idibo alang surunga si bagika idin aba juel aisen jisi en tulle ba ouno din baro si juel asan tulle en na nyeddin ki baye ne tui kawe na perrakea na ki aba puto akara ba ilo suru asen kopo ba na den surun songa tarai idin aba tarra aiba del din kwa nyeddin tari nga kwa nga sur ankaye ba na karaba ki dine nga kulili alang kel ne kiyo nga si den surun idi karrakawea na nama yeng kuo lomfindo nga kain kurono lomfindo nga kain ki kaina estalangi bais intalangi alang sur nga bagika na alang kwa nga sur ka na asang kain roga fugo ka na asang kain gurso perle kige nas inkalong in albay jisi tebukeli alduile undul ne it ese jisi enga kasi ese indel iding naka neji tokan kona kain nan toge bele nan toge suru nan toge orre nan toge alang sur nga si bagika abaki sur nga bagika na kakire kara lia duot alkarra ke ne lo garin bank liviana ben kwal undul ki basin kurro kayin enelang ne si karin kawe
0: a to le maram ben na dogi si lo le nan taras girsingo na na magal a wu to bare ko dogna injingo kingo yani masana ki ayin ka lan sidan buru si ko po na ki dog ayin ka ilo le dogalan ki don to ken
2: a ine ki sense abakwel asan boru dai ngi si ko bo a in kwel ala mena ki suru si ko ngi al kain sur adang joengi kain sur ngale kain alan duo dimbara se joel ke sense ide alan ngalomba albaki udom balan joel wala zamba dele raya dik jeng nama joel alan elen un joengi ine no menang en kwel alan ki sur se koengi nyedding al kain adi yai adi abai adi kweti adi apai.

0: yamen na abas jumo ba din su rese nas jumel iding na jkk ye tok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang surulo ki duen jalon e nang bi duen jalon toge na ke kwa ger ngang jalon a kergel bang ine na modo en jundi kwa alke na kwela za emboru da ngi se kabe iding is kabi na ki ngasi iding nyoke kawe na ki surese akwel ba wala sur askir gimba aba e ngasa sur kirginga u eribe erib ba itkawe ali en kwela wala gal aza en delle sur magin bakawe idina en donga to ge aba kele beskir bidial ni mekel dian ni skara bakabe marra aba ki ke sense dok en zeka en ala en ge na en sur kirginga neski dok sur kirgun duwalan el neski ngasa tebun ker akaba idin ana kwa ki nyet al kayen kayen wo nyet din je nga kayen ba en na ro aza kerin jangwe akaba ala min ela kwa nyet eribe del na ma bau kisina ko sage na ma nyetuga jawe na bona ke enje na ina na magal rose dembirnya jundi ka ngun jundi yi nas kuroke na kalikil maske ba lan kalikil ma kabo na surunga se koenge na ka kire kare na kido kero lan ngero ina la yenge kinga kere ke koranga nyedde na kero na surse kirgin elang demburu basen kobo
1: tulay mayra mayndok nas indi loye nan tara zirsingo na na magal ne tiri karin kan gal jam ko da programme orren udu anjale nama yani tombolen dagzi sekel kan ma kayinga nagal do gingo kerre keri

0: tanedo kinga kan ke jam kwada in barnamij oren wudu anjare na in ine na makwel anan in kwa masana pora ki a longa ding taman songang ere yani incoming anan du era masalan na dain kania incoming dain kania yek jizi kina dingin ni yani kwa ngela jidi na jizi lombi ini na jidi ndonga ke erel din ndonga ke na jitani nyama ngi du jizi ni yani ne makwai da langa silo da tiri birtin wai da ai fa ila ai ya pa me za ta alkwa ta mungi
1: e illa jirsin otulei illa bes ilong alkwa gen na najibe gurre kinye alangi tong dingi na den dio jay na ma sole sin jamin algel ne kiki ji ko ngasur kabi ji sole si keli jaw al din tong el ne ji bulo inna ma yey na firge na skikelel ye donga kai naka duin surule ayin kala dele ya nyalan donga a wala yening elnes inkwa alke gafale alke jiti a maraka ile jundina illa ong ni idneji juel naka a abaze nela nkwa namaska kwinkit wa alka aming namas ingwal illa jong nabatar mit innenja ka alambay urung innelang bayis ilong alyei donga mara alanji janina na sole tajaw algi jundi na ong na tong dingi ila be silong alye ay long in ba di jurule jegil ye in bal ye se wala kay na kwa jure jibe gure kingi dia in na maye ayba iding na ding al dingi ay kanya ba din dileke ay gin kanya na todi kam alye eri kullo ye la fingi dine simbeleng ang algi yal ullo banji jonas jome na jire ki duru nasjela idi ne kullo na duo na ki kuro ela ne dile bawa balamba ye winga na ski malen kwa aljey illa bes illong albajay ala akeba alamba jido kuro doro jingi idin nas udusi bas barang mun jeytel ngain kuro si bas ki kuro kawe namaze ki kuro fiya abas jiki kuro ajaba ki lulla asin jeynga ba ala nyet inka ala duo kenen belen kadingi si ala abung na jita atwal nga jembay la nyet aso kikin kurungan na kurunga si dog jegil ne kendil yalan alan buru dog ni mangaske bana san kurunga ke balan ku yari mbado in nama duodi na duo ba erbe de duo ba shitani ne dubdi ay bazato in alki mudonga pi ji asan enjalun duo alkin sifi na man kurung idi dog sikin ma ke ba in de ngung lompi ay la jilel ba ji yesi dog alan in ne lan jaso idi na lompi ken dom berele dog nen kwa abu duo la lan kimbaw ala jundi balan baw ji yesi asan jawringi na alan bero na abas abas abas jawi alba ji alba asai na na na na na na na na na na na

0: ton kaume inna lang asang inna lang kalung kain duo aila inni ba alki kaninas kundul ki duro alia bawanas ka na kasi feldin fianas ka alngabana elne kerin bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulonas ka berida ngabala nyesi kerin awi nagi eria wala galgi rigwal yensonga kaina kaditin anga na kuin kabe ka alio anina surto el na ila juro si urgul indo al el nagi kasi ki beri dan na dem beri labes ilong mat al anenga nga sambili ngala anga ba madem beri beri nga wala ke ka alba undul na ki beri beri angel ba ka ban ki sambili ela dele songa man nin nya nga nas kerlo dungo ka namas inelang alung al anni indole asan duing ela aila inni ba al ker marra adi derle kiyo ka aining a asan otoyngo na queen abung asan kwen kan nga todik ding duo aila inni ba na ding algi ding na dileke na abad duo ba ding si asan ki kurojel ki lulla ala undul ba iding ne yang kwa kat ina na abana abad dejang wala abagal kwe jang aljel na jabung jidok bak ingwana ka na madong de anna kwe ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kaini si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki kaya kang na indaingi orre kenina kaya nyet nas kuru arrakai na sejurunga arrakai kusanga nang kainge na daing idi indela ilal kabe nan daingi ala nyet ki donga tokken kenina kaya iding na abagis ji duo kounge nang iuranga ji jurun na abagis ji si niu kounge nang iuranga ji jurun iding ki au tokkang ala surunga si bagika na kain udonga tabun jol
1: tulay mayuram bain na dogi sinan tarazir singo yani alang ki kauna donga tokken namalia kamuna kela kwasi kero alda mburu kenyi na karang na baka baduk la dersi taman pour dunga ko lonji bele derere sa jamin lakin derere sa kwani le aba kwa ba na ele duwe yegigi er ni jeba jero ye le yaman gi sini yewa gi si uru no dinga le on na ke bara fatay ka nga jam kwa na magal ine tirikarin na as ker kinga na dok dang girsuma in dang buru si tabun kare na kaisi na kirsin dang buru al kwa ko lan kabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

0: dunjuri ringel oto en ala ngaddi den si aw ki kanjuru nga si kabulo yani duo jensi ne duo le jan ne duo le ko nga jawriti ala ngen ne sin gwaji al jamal si jang ne jia se enen jang ne jia se enen jang yani jensi ne di sur si zat si ajel ba na man nanin kan ki na kan sur nga si akel ba na kwazi si akel ay san kwa angul innama yani akbar ari na kwa kele na dangiri kasirin ka ni kilo ya matto gote alan kin ni gutu nga si ya dora kai marang kibar ka amin dok din ne katil lomvi warre forin din diyo tewa na ka email si awa dayin warren diyo awwere is juru nga skay ni starifi na dokriyage na kienja ang alkawe doktu lege sare le jato dayin warre bang iri jagini banje natungo marang abas kain kisien si na dok kini uto nga si juru nga le nga kawarati ba lakil mga le kawarati ba kain uto nga bansong nga kocho yang ganan taras age ba marang ka email si warre kwa alang king kocho ya si faal kabong alang kinini uto nga si faal kabong alang kikin mga si minkang lobe lo al kikang alang kitulingkang asang surunga si surungan si minkaw liti asang surungan tulingkaw liti asang girgingo kaw liti hindi na uwe nga ye al joingi huwero ginang kwa aya al joingi joingi ila al kakadimbara si wene jiki kasi jwena dimbara gigi si kwel ila baye niski nga si faaliti joingi tulle jayinga tulle hindi na uwe nga aba dimbara si jwena dimbara gigi si kwel ji ira asaba dere dakibindere na dere kisimimba marang aba kang na surunga si akwel ba na surunga si spie kau na surunga si kinuin siminga kolumba na surunga si kijuru nga kila kolunga tarasa ge ba ini bes invalid ya manito al erike ini na sunga tekatini alang kika na kia kau ba ilole nga uno kwa bal kaya sunga bal ba were kwa duin bele sunga kal wasi imba wasine ani alang bal ba na surunga si boingi alang gi wo bi ngi ro ko ngi sur idi ne wo en kwa ile duo inama resala yohanna lene imbering ile duo alde mbara za kwelba al kene lo kasi ay gi ngi ala jamba ne jelu idi ne dimbara din jal lene ji sa jelba kasi ay gi ngi inama yani bele jirgi ngo apaine ski ngi sur riel ni ki ko toyin alande ngi arakara ngi dine imbering aba dimbara za joingi al ki dinu jelu na yesi a jaringi ba kasi rogalam bai joingi maji ngo si apa ne ini kel jam kwa gi nguru ngalem ba dimbara le ndigi ne jidi nungi le njelun na kai ndigi ne alu na kai yesi a wel ba lom visi a ini ngo ini al ka alu ba ne duin nungi le aga ba ne ken do ma gane si fawul inna ma min akbar bele ya isi kinga zi rigel ne jundi ne si mbeleng alang ki lom visi kwa ingi na alang ki ngangkang na dok alang kai nguru ngalem kawriti kimbitin na sok bisok alkang alang ki lomfin ken gurokan na de den siminkan na san wosi kain tulin akala kawliti alkikan na kaw wala gal alkikan na kalu asugis amin na ke boragis amin kel jam kwa au na ki tulin akan na au na ki simiakan na roga una wosi nan ko yenge na ka email si kain yang amma mera manyatin yen kien surunga si al yen in keli asa jamal ge nang al kakire ge na tu kuro ge ngal uto nga kilale so nga kawal nang kien juru nga teyege nang kitimbi din kituli nga kain na kijiti nga kain ba aso gis aming na do gis ki bora aming na ki bora fatta gis aming idi na ji kakire yang na ji tole yang na ji ria yang na ji dok jaymal siki jaymal yalan dayang warre iriye ini ngering kun nama waleng gis wasiwa warre kwa kul ay si jaymal ming atayangan de ngaye ngaldu ya sangagi na aye jatong aye ker undul king ing aye asa kwal da uza ya sangagi kas utonga jannes jaymal din kilmaling alan din warre si kiyangan jagin na ila aye al undul ay si jaymal an din warre iriki ay doraje na dok kini ngiri kul ay si jaymal al juwala sa lomfile ay daki jengji idin na abahasi lomfin karaya juwala sang ay jaym ay al undul ki lomfi ay sin daki bang king jumage marang abas jajan ni wadabajingo nedobba joyngi asen jummong irin nana kingasi kunyiru tonga sasonga skulle fia ne gis utonga sasonga test fia ne jundi alanki ki joyngi ken kwaranga kwengi ti walaganna kwen namasin kummong alansi kalung ki wong aising dakigang walagala aising kirigimo ki wong timbitin na sog busok sogis aming ne ki baragis aming Nana may bano na inga nes irgo walagan nes anyi belim den dormi kibara. Na ine ungan senga walagal wasi jaymin den sabba jaymsi. Ajundi ba alangis duo kin jayma baw. Adoka jundi ba alangis duo kila jayma lerang. Duo bi duo ayi duo na kengayani deldin diyo. Jaimal di la kay madin tas ki wonge a jundi ba ayen jisi duoker kele jaimal rang dinna en jaimal se ji jaimal na se kay men na se ay duoken stimel e jaimal kin tolle ngage nen e simmo ngage din tas ki won nen jundia ne dok jirgingo ke e songa tolle na elale so kire na me ra un ine se ngamin kele jaimal se ala jundi ba ngin duo di lera nen jaimal si Aune jang nes gamer tool ne jang ne dok irke alangisin wanes gya jalumba yani aba irke ne jwel na jidele sa sunga karayang ne huosi jingo yani kwadiya ke mungi ne nyen kwa ka aluwa matin den dorale yang marang aba uwa matin den dorale yang ne ji in dora dele al jang yani kisi ming walagal ki baje zeymel ba ne dok ina zimel ba gi masaran dele yani kisi minjan wala se bajjan dele ba wole jo yani woye yani ayu kendol kin dinen dio ketal gin timbiti ni na dele ja ye ba ke yani den dilo folong in diamond timbiti mo folong ne ken eskela bajjan den yani won to bunjong gi ba jong bas dilo ele le janga to busa bad ne jawti en ba jong na mas kidi gelman jere jer singa yamaren di fayerne din wara juri nama dog jong na suusi jirsingo kidi bele yala yana sikay nangi fore simba wosi wosi jirsingo ki forgi jirsingo ki for kim bele akal din kilman dio ko en wala gal din jorun dio ko ne gisi belengi marangi re won ko tiya gane gisi risinga marangi jote na san parisenja ide no yene jirsingo no misgwa e wo katarangal diga wiske na wel ka indora aldele ang ina yani belenga kele nyettin gwa si din kilman dio jeymel me yene jirsingo wusi nasgwa halas wo e de gimbe na si bakela marang jawi gene jawidi ki ay dorai illa ba gisunga futo jara asan wo ngen yani jawngi lena skergerja in jeym walagal in bele algi bulon al wuongi indiga ila bulon al wuongi in wuonga labe in algi bulon al wuongi nama duwa jangin nang na jang na jimilsi nama sin kerkerja torik kinal wuongi ni kinal wuonga lage ba ni kinal yenge ni kin yani indala liya nama sin kerkerja nama ziyak jangin is gaji al yani erigi joel ailen jisi dora it ai san faliki sense ji kanin jamarin jini ya siji mo jisin jwa ji jwela nan kaka ine lolen e banjundi ne sasunga ka kire yang ne do banjundi ne sasunga tulle yang do banjundi ne ski jima tulle nga jimen na endwin wasi wore kwa nyettin gwen daldin dio albang e surunga si kikin nin jimes bay ma do kikin nin zibirsinwa no bundi dok na kisimi nga nan bang na Asambi balong kale na bang na kasi na baw. Sunga futo baring ilo aling warra kwanyat. Aw nakituli nga bang. Naduing jum kariguang. Bas imbeleng al aw na ay inneski simimbeto nga. Ay al undul dog neski tulimbeto nga. Asogis aming kiboray na barafatay.
1: المستمعين الكرام دي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور نتمنى أن تكون نالت رضاكم ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-539 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية، وحلقة الليلة مهمة جدا، بتتكلم عن التحزب. بتعرف شنو عن التحزب؟ والحلقة دي مهمة جدا، ودي سلسلة الخطايا المستترة.

0: osoy ki bora ina bora fatay orre ko do ngi kandidal din dio lobi lo albayn alan gi deng olom bulel ker rek ngi bulel nebi ka kirebang atodo kela alan kirsingo ne mena na dem bal dalya kiriba nyedi ngi do ngi kini o jage de selong fi efero ne ki ne kusingi ne lom fi ki rung romay leja ne ki al ko ndo ngi ne lom fi fulo na asal langa gene ka kiri ngi ne lom fi juru wana kel masur sawa alan it ka algi ki onsi jan na atodo ga meram tolake na do gesi bot kanina de ngore do ngani jago meram tolla
1: Asogis amin wore kwa aisi bomungo na aibendeling tina kirker na loa kirkerle. Dui ngari mbele ngalong kwa kuldombang na kuse nga dientuga kuing. Nawaduko nesikel kam kibarai.
0: Osoy kibarai meram ni di ngore si donga jani. Orde kwa deng bera ilali nelan ka ayye ilali nelan lalong kikuwa ndali tabu njole wala alduo kwa jele wala aljuru fuelindi.

0: o soy ki borai na borofata yore kwa kinga bar nga si songa do nga kanni alkele na kagul barakin jabar o soges kaw bara hafiz gugiz o sokaw bara ismail thomas o soges kaw songa bara amir abul gasim o soy ki borai na borofata bar nga net albela na skelbam kwa kinikiyon kwa la kwa ba do nga kanni ina meram le kaw ngi kaman jago meram tulla
1: e barafata yi barnga albelna bago oto nden sogile sunga gi donga kanido na sogis coming namado kanialan kirsingo kin utonga aliyengene ki kalum na koje janga inan kai na do gutinden eren idina utonga sunga kan den burdio toring na skeringeni namado kuelalan kaungi nekilun utonga si kurgulo inalbe iniki kwambele rimenga kaba maran kikidan bel diongere uto songas kanna ko yankwa ine na mawelalan majiran bayli awngi ati inko alan kaungi ne kagil e maidik dan bor dio kwa ki dogolan ali longana kwa dogola zizin e somal ka ni alan gutka wala gal ali ne ki kwambele lenan kamin dogbasi long iletile itile kayngene dogola si were were kawengi wala gal si galam koro kabitia alansi e kuroini na gutule kawal wala ye aslan gudinden alanji gujjana tabunjo ilong alanji kurojana liana mesmulu nyingi yago
0: se meram kayngu ngane lan sin kayinga sa ridik kaynen kriya asa jonas nas kere kere ka kwesi alin kriya film al nali akwe gutfia ne dinga si mumanga sa ileri kanie dinga si bas karaba kerngaleni na ma umasi tebuwa bedul mara asang eneng jalun da inji ngole yelo mfi duldin kwele si tala nga fiaba duo bi duo den juru ki baramba arrai marang liaye den duldi na itahi den indel na den sursis erringel na do khutta nga jaru na ila khutta le den hiwaya kele kwele landele eng
1: yani
0: ba majaru abadeng ba milaja na den baldalaja na den kerin sekiana sursi kuru ini ki den juru ngila na mayene ila lole fago ale kwela marang ji do bi dual ba njamin ka algilompi ini na alang on na den dora oyngi ba wala irngi ba wala tariyan aba lolo ji la lole
1: na asili njamin ajuel
0: anja go ba na ko enka ma al karimi ye na min kya ba karimi na min se age ba karimi dole dole marra in si kwa duldin ko ye jiasa jitina tulle jalun na algi karba nyet gisi don a ne ji al din surle ija al ji juel na kanagis anyi ina duldin ko ye namas den na den jurira na lompi ku irigo no en kwa lolo in al ba duin gisma lolo kwa nyedi si lompi nilan ini marra gisma kilal en kamya balda berangage ngalon balan kwa nyet marga kawalan kwa nyet sona kawalan kwa nyet faga kawalan inelang marra inelange marraji adidin sursi jingo jurun den bele ilon adiki kwang rei reita bayo naskina ngabang
1: ya reita skina ngabang
0: na reita skina ngabang tara na nyet bel na arabu sun na kuitutan do altar ya fiya balan ila dairang
1: de radio
0: kenkan kwa undi la sa ne kenkan le ne indela a doka ane kan rala songa undul sa as undul bolo za kenga feba marra kila kwa alkiengle kuro kaena kayul na dilos kawe naza na dainga kenken yale kurul kila kwa kan na marongolin kire in badok ilong inak kuldinga al nyet gudi lole kae kwe ale den gusi sogen ki soksi kirin jawidi na kwe alba minya na kane na ma elake karaba jinya wala duwa ke ba asa murfi wala duwa ke ba aljilel wala duwa asa dora jimel ake ba illa kwe jato aba ela dogbang ila lole sai aleke nga na kel kwal kikien ken kila kien barnga jarungal kain na ma kale na tebun kyol in na ma yeye hiba na ma kwasi nyet ini lompi duwa si juru talanga spiaba marraji janya duldin ko na sindin juro si jatko na jegil ye kai alka wel na ki kai ko ranganin agoyle dorale na lomfi na gis kuronyi marra ilalwo nga kamya ilaye aiba alin kama alkwe guda fiba al bonus pimba na ba alanye nen en lolo na dinga sikan sikaw gal nan nangal ko toy ngalan kal marra na ko adinga kai na pellet a galamin koros ka bi ba pellet na galba ke lagena na kawe na mesi kage na mura kawe na urtutunga ki inama yi duobi duosi lompi hiba ini den jurule alan den dinen kenja ngale taraske mar duldin ko yeyi abakila udonga ajaba alienge jurun den jutumun tabun aliena kwana inkele na inkaminga al duldin ko jutumoke walal ko inkama tenme bashariya kangi irina duoke nas ileri den jurule kena ko ken koranga slomba asan kila koranga kaulia ala ninfiana lodje al kwa kenge na ilal den jurules erin lan ken si koranga kaulia al inen inenja inimidin kilma kel inen inenja ken dora ala njago kina manya dienge a neki a asan ki mudonga si kango mera
1: e ki bora ina ki e ila gi unde ngere na modo gola ngwa ina kai nguo ngere ngal si galam gor ke bidienge a ila long indo gale ting se je ilom vile ke ana wuri ke wala ila tile ya askal ni ma mungkin ni ki bullying den dora ngane skir gi tiengi a wala gal nande tinila tin kwa al kwe masalan gutwina e den gut tulle duiti ne tobun duiti ingin la long dog e alsi kwala lansi kwa tagatini tongin kwa alande le futo kereli a atingin long naki e janyingi ki otanga kulingere ki jam naki jaba indog lang yesi side mvia wala ka sinye si nyingi ala nye den gutle den juruta yani basike masal ana kwadinga kayin e ki buki kwadinga kayin madinin zeni ajja jaba aba ko esom nyana winga tani den ora ba durinin kyal den ko esom nyana winga nuni ni na amina singen e ken kutuba sikarin jawe nanin a dok e watanga kilaini jamin era sikijuru tilina juru dozi juru nyindia yani kinin dogla ko esagan ki ngwal ndai buruko wala wange bazena kurunga ngwa ana watanga kin
0: sei kinkul nima jingo songa ke meram ki den ordene nima illa den jitin jitila na yasi lo akani balan grafia na ya gali alki dogolanke na ya ba grafia ba grain simin aslomba alanken kuldinga se ausen fiane la dorale kyol aljitarin jio na dogona songa ngene kinyo la madras kengene kinye kwelalen iya kene gutfia asan killa otanga jawidi neskerin jawidi na insibirangal inen jaba inen jaw inyala ibana insa inen jana inen ja na kwezi zato asan tinaja intile al idilal alan jungu na umel jawi mainan na intingal idialan kin domboranga skerin jaw ngikelal gikanie na intin al idialan gal jona kikin barngan aruba na inting al tongin jeyangi asan kwezi inen ka inen tiaba iya nini na den juru le faro ken kuldinga dog bay nelan kawrinya aba iya faringo ba lia iya no embele a kila kwangal gut kawe kakawe in nama ken tariya fina dola na illa kania na kisurunga na kidalunga ani kawe na saring albanya nama ilal kania kenin za to juru le aske ba na duwa ke ba sa kerinjawi in nama digi ne ji aba ma juru na karajo in nama balda togi nal kain kuldinga taras ankiolba gudin jale idin na tonkor nyonyoi na dogola sis kawngal al niu guda fiaba na de alfia na niu sis kamenga na ninfia de ngani alba tukuli albaide ba na niu sis bringal al di bagui al duon orre ki na manyet kay ko jojage al dundia na ki kuldi an rakan ko toeng alan tabunko ina digle na madogen jwa jiwo gene sin jwa kay ngunga san kelen kawe wala leri bulli la kenga e fi sen se bullin kenga ne dia na bullin la se marra lom fi kenga na sin kel am ngayin idi ne eriker juru laske ba ya sa jolo wembeng in albadil lom pintari naka asalom pisa mi ngasan kel amid kuin karaba kinsi ne la kuin ninje ye lom pinas kelam marra intille ay kelay lening akeba ngayin ina wuri nga na lom piden dong jiri jegi idi ne kel ma roba yin na kay ngo ngan kel ma kel tela kayin annan koroge ne na toftofia na ini illa de ngali beleng lom pi kesi am marra intille akeba na marra dok kuyanan sai lerikane asai annan sai lerikane liya firtinga les dibidi kuyana mai lenan kalabawe en wala galnin lenan kwanje ba kuel wala kilainin ngayin idi na do tong duldia keba asai sikarin jawidi al innan jana innan ja na dok ausan jake abanga ngiren ki yanga ngayin ki al kain tonga meram aba tuske wala al kwa television kariya ya aba ki dogolan ke ala ninfianas ganawata kitela a elmiera na dogola kalwe lolo kila sundulba ken ka karaba sundul kai kul musalsalata kin nana ko ambulin jitti kwesi ala runyo na mamman dorarang in nama de mushkilan ka kirei idi na tong ya inga lomba television si bas in ela lomba kwasi lew ke bulinga ay kawe nas inga keleba asa eridi wo ke television yonasin kel am na dok inga benen ba
1: iwi dele
0: inga benen ba dole agil kwana kaka in barule anye na in eri ye tuske sa min jawil eri ele ayel ta togles awli na agil dine ay duidi na ali nas uduke na ali na barke alan ka dok jato ay bula valang alan akia wala gal kwawel gul kawe al kagul meram kayin tuske atong ale na maho an kayin wala imani yang ageba wala ilmi yang ageba yang albakoy ya nama musasaran jiwo tra asim basingin kwan buling kul buling ruba na bulinte ay ba na ida ba sai belengal te bunjo en na ma den e nga pai al kain tonga ke na kul dinga si ko toing le ad ko al ba jegila na ki ngudo ay nga ke ba na ma ko alan je nergi ye ko en roske ba na zeide gang enga ides gang indel ko en ma je kafi adlomba na bagal ko yidi na dok en piano zide libingi ko ke ko en ma gumune nen ane nan su ko jide nyen kawe na ba jiwo ya kakawe bakela kwa mbulingi na ene kas jiwo sen tabunje erto dogat lomba inema muskelay meram nas kwa inga kalnga ba orre kwa ki segis kamin intile kwa kinen kay alan ayenga liringa au na is en al 2013 kwa kinna na iri jawil kenge na karaba kawe na zira kawe za to iri jawile na zira kawe illa ay jegil kwa alkagul min iri kenge na kila korole na ille lole na ninkawe na karaba kayul na kilage na sin do surule kala na kwa kamya e na ferje na ki kayisi na lenin dai kur ay orra kwa gusi songa ba na kayin kul dinga kenyenge alan jatong ya kayin ani age kayin ke mantake yanga si ani ba na tongale mera masi boise ki diem bagi au kin ko musazata ho ngan kidin woro na koro au na kana wata ilmi nga jaru a au imani nga asanya si zatu den kilmani na rigo si kilom ping ere na ilmi asanya dogi long ko alkagul na kadwin duldin si asan auli alan jado do kikin ko an aininke in na maye ina sei na dai le wori meram na ma annan kwe juru nin teke na illoleke anje batabu adwidi ba fellet ngain na ne duake basa gimel ne der lururiye innin ka kirei na manning illai alan firdei na akuro nyedle den juru idialan kinse nyetkello marra duake ba asa yesi testes pianos koranga jima na asa kingudin den simim fali alan jado ilale en innama den tarai marra kin kwa dinga ay kawe albayla nas na repodike kiken dogolan kawi na longa moto mara les keridi na sibani ji jegilala insi
1: en
0: a jegil en duo al gut pia na mun ini fago kai la wela ngi les waje ile duo si jelula e en duo al gut pia na mun ingeri si efia ji do galangi ne kwesi ini hamas inni na dundi na je in tiel alan ka gut ana ile lole ago lakin kai kinini nga kaimba a na makinini kuli ngene stala ngene kwa kelela ai kinini le kaungi in yei sawa na jana ittihad ke aba illong al hiba ye hibai na hiba ba ittihad ke bana taqtid na tanzima ke ba bes ilong inhiba alba dogey nama reya na delinkeri inela nama jotto ngwalan riya nama jainas jurule jain namara ken korangalan ja akem ila nama den tarai
1: ina belaga sunwa jirtungo na sunwa domi na asog samin ilole nama dog ilole iyang sunwa jirtungo idine iyang kisense utwa kai na yeng kulye hage ba ina ze kin watanga jelunga ginal kolum tongalai wala di labaran tongi ni yoni jegila utonga sa kiwiti ba diele inamodo bamdigi inkwa masalan iya kinin siala fi ba ka Dr. Kabir na dok kin utonga liyenge ne ki inan kolun tongan ken ki tongale alkayin nes dinga ko jojan akayin marang mintorik iya ila waring ila si gudlia kae bane den worin ya sai alon bane si gundi na kwa mbulin ala uno kwa ankara basilo kwa dia kai ngal munkin nan kawa na kin marang ho jong longa di ando gundi ne squad kini longa le fege ka ina na ma wela lan inwa ati ila iyan den dori ati kai ngana abban zika gila jial abajan ne di na iya zizi galun yal nyoke ne yal den tina salonga kin konga le agi ne lo ile lazum al in kaminga masala balda si duo tok tagara ma bo ile nun ko del kabe ya ba lon zina abon wo ngi rika ngi abi ye kwel kilma ke ne kwel san den abon ko zin nyingi ile tina al tari ngi ina lon ba ran kin zikul via di dola zin zinyi di die nya zin zinyi ija
0: e bat inna lan den sei ye ya tong baldaina ko kubi ka kabagal irin akiya asan elawala na bas ela nagal barulle ay na duin tari tilulay na iday ba tari algi katabe na jagging ina jela ni jibo juela lunjungu aba ille na tari lulay aba jela basi mbabat ato ay sibamu ay baba al jela wala mama al jela din kwe kwe dogola si manang ato ay ba na ille biyo som kaba ay na mere mji ato al jemu ay din diwo kai a tara insi ala jowa inyala ba zanta bundwidi ay in real tonke kwa sai din kundila asan kalnga kerre kiwonga gidi wo kasjumon wala balba ingeri muzazala kerre ayebi ayes timbit kawiria ne diwo akeba ine ala nyasi gelen marra dinga kay nanye ndu gutkal na karaba sin ke za tu kidalan gutpia dok afiva inna maye nanan da tarai ine na makoyel alan
1: aba ila den sur dele spingi asal
0: bonafi aywa na dele fingidi marra asalomba jijang nan nasin korang jawli aljijela asan tong dele baw aljijela no sin jwa meram a ini naka elana kal aimang ejal illa jo na insi ninja yena magalje na doksi den sur si tarte bunje aba ye in kwala duidi ba ila na mabele ka kirei a ille alan jaro batarai marra do kibarnga na men kam mo yani alkianga juta do arini karaba nyet alkay mbaki daldanga ile do na maki kwarianga ilon ye kerek barrendel do na maki ulang ilon bay nelang ulul aw ile na maden sey gi alan jegil kay ko angelan kiki embirni
1: yo ko baye midir alkanga bangangi la bado ga jikar giliti tori ka bagisin pogulil
0: al tindin jago tindin jago nema incoming a jitori al jain ki kwa kidin ala jilomba al jidiele soir riaja al kwa skisi jaru ma jeyi al jidiele soir talang jangurule asan diele jimon maraba ni njana ma ki kwa kidin janiba al bayeng jidiele soir riaja egal basin dingin jawli alke na majarin na li akera san janyi na stebu njo asin juma ba inama dogin nalan kama alkwal alkianga juda alkaraba juda do kidal dayile ay duwa bi duwa na makile duwa ilong annan irel bay nalalong annan jarel bay nalalong iding na ye indien si tawafu kensur ay inali na kawin na inali ayoko ye na majaru wange marra abaki kwa tulenga njilong jiban tulejeng na makirubanga njilong bay sing alakulia ila nama densei orre kwa iding dain berales kee ngayngi ne kinelan kwa ye tebunjo wala naja bal hivai wala ittihadi ye hiba lompinge relei na ittihad duldin kwen relei abagi lokbi hiba inne ji tayde ngaji yamba anjaba na ngayngi insedo kagil hiba algi ki olompini dain surule algi ki olompini dain surule mollok kiken karaba nyet alkis kisa inka na tayde ngaki aba kaya ila namado gay awre kwa eri bi eri abas ittihada jaba na taqtir as jaba na tanzim as jaba pellet taras adwidi ba inne ngi ma
1: asoy barafatay awre kwa kise bayna yal sikiwi na kayin sin security kise udon songa si kayin dogola si uno gutle songa kawreti na donin kuro nasdan sa wakil kam na makayin na dok illo si kagil na songa den girsingo ati forrey nasgiye si songa ta gatini nasgiye si ngam futo jeel wala ta men si ginden zena ki kwa mbelal kaming zena injwa ababaru idla yanne tim baru tole na dai baru dok sa songa tole bana yal karaba kari nes ko jojo fie marang ila usi futo la kelingi zena kurunga ko andi en jam dogara si aljuni ne ki en jurunga ba ila le songa bawiya na dog umel yani koyal umel jawti na ala tula ngunyimba nes loke na dele radiel na ken soko tulu unyi wala gal kwe al soko war unyi saringa ngati sigawla den juru ay sigawliti ati guti nyanga fosil den juru den turkis ay lon ki uto ngasi namo do kela nas dain sa wakel kam namo ki ngene girsimo
0: ke boray

0: osoyi ke bora ina bora fa tay den sawa osogis kaw idin ne ne lanjwa alan day dali rimenka ki bora ina bora fa tay awna taras jang na marga dok jeddi ngal bela don age kan ne songa idin ne bela na bago no already ngin osogis kaw bara adam harun abutiman osogis kaw songa bara mr kimo osoyi ke bora ina bora fa tay don age kan ne bara shakir shakir skol don age kan ne lobi lo aljaina bara amir abul gasim do gustu kawdi komo reducive osogis kaw bar ngani ding albel na bago a ferraba na fago idina a bes elon duala ke ba isen senga inin kwa a idin alki ke wakana ke to di korola ingi banal ko el alan orre nyet idi yena jawil pago ingal kwa nyenge a kela nagal meram si dembot kai jago meram tolla
1: e indalangi albe sawa ba majiram bain a al e in walang ilolo futo karing ina forengan dieng ereng kisense kadun sabang ereng ingalung inu ko alam futo kare hatta din ko gidgal dan suru kein dan suru kise otan so ngaske inal kahasiwa ba ke lako jojanga gene sinen fie maran so ko tubu ko an awne sin kein forenga kinal kundula alam madik tile futo kare ndiele alion e tin sogang idina ko eti den jurnyu obaki sogay na bagi sogaru nyin awle alan die kien jamale futo karing jial e jannal abajan illo salan songa futo bay is legal kese alan si otanga kila le futo kerel aljundi alan ko eti den jurus bakie na gutsi to lefi idina ki to alan kamin kin gwal guda kawe na irke ngene kin gudo kulinan kawe inalan bal badalle nin ko ye ki sabato gin yeren ne yen irke ki koran sungai mai dikki en dogola si futto nin ko en keri na kundiya ba alan si kwe rito dogsin e isken en be zine songo sabo alye den yen den ba min warayen porre ngaza da skele ba ut kawe alan lo ilasi asilen kawa atit forre elalia alan mine ga indelin ba na den gutulevia nesto bumvago oto ki ilosi wala futo akel ba docteur kabir jido nin jawo lolen nama welalen inwa ki ngasi forengan sungilai na jundi badok alansi yasi futo kero wala sen estam mingindelin idina duoto nin jumanism yani forengan firinga augen duoto nin jumanism firina den ono oske forengan la sungingi wala ri altalangina ke ba wala ki minwar berasitu lagaviti
0: lolo e kuldingan sungin aiba na dok adi duodi na kin udon aseja tabunjong eren ye do kuldinga si niake lankereba ngain idine jiba donga tokjang na kila kuldia nyet karaba so nga kay na kwela ay jikin kuroni legazan kin kwasi nyeddi njago ola niake lageba indo din so sinjiwo na enyene en kreat tartit alan tartit en sijalia ay ninjong na lan hadaf le jago aba in akeba dok riala keba na ba in sija na tafti jana dok tanzim as java nan dok a indelba dok jungidi na illalel yal koel alangi tadamun zatis jain din surle na iltizam aba kina kayimba dok udon ala juba inama kulnyet kay in tabun jongi aw na janken korangage ine kina mas in kayin nasin kurunga pisin kayin kurunga aldain surule kay zatu ne jine na kellege kurungan kwal kamena adaske
1: ma ine ka ki gavale kanzin kasin warre kwasi injago inu naja ki dalin ko dorotok sala kuluma
0: badba
1: yani dalin naja guji ngalai ba lakin ki uto wal ki gane di ingirsin jago
0: na ilon awalan yani daban gut yayi na baldai yayi na baldai idin na karaba dia kayin an ni naje injia babu gudon karaba undi le biye kiryan ki kiyenta bunjo marra ine namas in kai nas mai nan sogan jungu si akaimba nas akalumba to kamil wala wenga au wenga wena ongal kilali nelan kamwa wala wenga au na ongal kila tinal kaminga asa jangar kai asa tina kai na taringe na tina kai na urunge na tina kai na jungu wange
1: sogan
0: alanji jungi nani alan kwe ungi sogan kwesi asan kentina jangal ba pago kin karba no nyi jurno si wal babu ngain idina insanu ko yalle war ungu awolan kewa surin tari taras pie jurunan taras ungu sare nga sabad lingola bas ka kir rou lingindi na inelang albaken karaba ba an som nyanga yesi engalon basa ila tunuwa fi wala aljuru an e kengu do batta asipi na mani moyi in si na masa kaimba na mas in kai alji in do atto katari ngala aniba na na na lo za imbalanjo na mas in tifizio le gangi na mani azan kawaza kiga falai kiga falai orre kwa na mani azan kawaza do in na firjei li adola na maki kiyen bayne bolu saren asan kawlan na tarin kyo na jagidi alang alang gudin kyo za numa jagidi ke duruna na na jeyin yasi di na surta bani
1: den sur den ki
0: an nan ay ta gige na nyang ay la bo ungi na an na layin kila benal al atar ki zaske ba istabu ben aspi bazat in na maden sabab digi ki dai mbagi alan tinsi kangar kan kuldingan ereng na jido ga ba jelu na yen di ngune ji kai mi dai na ko yeso nga bas bay bay biyo ngasi lo wal kente bu kwa ban bitara da ban yalan ge yen kar kulal aba jelu na yai ba jido ba ilon alangi lerisi jasi na mar rajo aba jola lan sara ja dinton dio naki anejang dinton dio naki din kidin kidin mobile digil na tuske sina duri ngain alangi en kongol na dogala sang in kiwa sa tong asa ton tenge jay asa kanun jay aba tin ni fago ingal ting sogangi khalas
1: duala
0: ke bal una parparpi alangi duo deng der ragati ne umel jawi asa sare tarike asan den tille jawla na jena fiya wala guzike asan ni le jawla na jena fiya na dinga zin man zin dem munabija abatirin komala bert bas jawla ngalum ba alangi kagiya na kuya bas iwi la den se titin jawle di aba war un na den tini la fago min osondik ye bas le ngindi wala sabeli
1: aba de la dentini
0: ila dentini
1: automatic
0: si jawle di ne la saba jawle ne lan nan nan liño na kenzi an afia na den ridik ba wona ba na king ne lan namaje ine na man namile kingidi orre kwa namas en kayin yani kurungan kwasi nemi akariyaw nemi akariyaw nemi be la nungam wala ragifa am
1: ne
0: diou vise na azalum bakin no kin nyet kage ba am lahage wona shawiyat aljam nungin ke dunkin amla na no shuya no zuyud na idai ba alan erit koro fatemi na sources ta fidenge basit jiddan itidi kurel bas na dog nu dura sa giri do ngalom bal al nino fataize pun wala doga doga ke ba kinama nya dienge a lia alba apa yanga ko na mas diongu inga ke diongu inga na nu akilalam to leba ay injwa ko esi adis gel nas injango mainan ali ela alla ba abu kuruan kwandi kien koroke nas jito na ngalon ba ke lagaza dokana le kundila la la nan nan fireshi nas janina ba ali era menan na jong ne lianas kuruan kwadi aja na kele na kamie kike mukhtalifa li akil al janni baytidi itilla alam ba dioke innalan ko enden taga na mataras duidi na wajangaza to bulidi baydi na kewal dioke ri ke watule ga gina fatemina ke kinsas kaimba umang nin jono nino gel nanki ni ni nan kila kurungan kwale so tarai na makoro jingi na karab al koro jidigal ine na makaraba so nga kin nakin kamin dai sudanin king ke merba ke kafale de madbah asadi soar te ay abadusi a oroba nakin karaba nyet aji ba ko bonan kamuna kin nyet jingi na de yaji ba la ngi ker maraye satrala na allum bakila kaldo kin karaba al jingi nyet kin buharat al jingi yeng asa ilingul den tafaul leka indel jeyngidi zinama de kima we indezatu ne deizatu asa nien jingidi jide ya jamal kai deizatu ma de kima we asa kin kel jam deisi abas odu jaldo kan sitiel idin de indio ma da oske na kuridi na zide seidi ele de yasa jaw nangalin kama dei na nanino asa deike dio hadime ngala indel ba na hadime ngala indel ba gal kelma tarifi alang illa si hedi men pia ingal ba de koro jingi ba idew aji na majal de pesin jingi na kin karba nyaddi na majong aljam dio na make na toing alang hadi men en illa na menes wajanga fi nangal idi al hadi men ya gal de fayde surle na ngitingi jago ngi do ngasa jingo kerje
1: ine kise kabo welalen wa kawaja wala gal kawaji na dan borukela
0: ake ba fellet
1: ake ba duo len jumana doga turgena sin ke na adias kimba uringa dare dien yani dien jilo do asil lombale gido marang abaze diulay na urila aba ilay ba khalasal wa jane wala ganna kol khalasal way li anam kiyaras komia na daben ko aliya joran kin do las gen tay ila mal ji kalim menyo swal way
0: dien tarwal
1: in ji way in ila mal ne na la asa yan dogan an uringa na kamala na lela na wata nga kin yani mungkin nani ngo zine lela mungkin sin istaqdim nja riyalan gizi tarif ya masa lakin kin ajaminge adiyo ne gi uri tulle jaba mol mole ilalte ye na na na ne kindo golan de nga jinjaran bam din tong na kiras bim ile sonwa tulle ani ba adigal gis uri tare doga ale ga jo yo doga awole is gabon na jo dan bori dio na ye na jeluna long kiringal dan buru ke lo ke rage kindo ga awole izam ne kindo ala jergi na bone labari ngari bonno buto na bonna bam ne king gore nga ba ki nama uto ngadi nga kain ki sense ki alwarre kwa kang daile kain nama karra in kolun ki asa kan ba sa kwa kain kwa as kain ba di de so as kain ba marang ile duo de hen ile tela sia za ke lonsi asan tari aivia wala kala sen jebi jaran aivia in si an ninja ne in si an ninja ba zenial wari nga kristo ba taftidin abas lazim uto ay eri beri nas gang na dem beratu la jarti ba e sogbu sogban eri ke na na korong ilolen kise ore kwa au na kinguto nga si balle ka songa na kaungina skering e kise ki kai ngota nga oto jogil kai ge kila wata
2: okay mare
1: kai ge doga kai ge na kwadi nga singan kamras kabe ota nga ningi al kabe kwadi nga man juru nga kala skwe lele nja di na ji waring ele mal jal doro ja nga zanu ba ye kisine zgao oto kise wo nga kai na nye lomfile ka nga ba jene ji ngol sinjwa kila kunya kila sa janga no uri onya kila sa janga kisis doro jangin kin doram pal ai jo abas ko en kwa al welalang alang saban baru o wala gar al welalang alang gi songo ta ya no guta na ba en jo marangalang gusi jundi bedalang kin kin kuri ngan dio kel uri ngar ras kam kila si tok jarang na jo na en jo alang jawi na juro na dingo si songa jani na marang za jen jan tong kuro na je ki hamas wala gar ki za ka ba ko de ila ndara njina makaja matu jina aje nga jama babae mazian lakini aje nga jama belelole
0: kiwara imera msonga jirisingo ile sensei ye naja kigudi ngerebe kikaraba songa ngalbe jijua mara nama gudi mbaldai na gudi mbaldale imera malkena anandangi laliaka wangema gudi mbaldale nkama watali mustemir watatwira almaharat mara kido gila lesa kaimba kwa na naje engana nyanga na sani ufago inga belen baka al kakiri aring alanjama ago na aljama ufago inga belen baka al kakiri aring na dok magistera na kinkaraba kulsi muafirage ine nama istimrar wa tatwiri na maharad akeba ji nama arinaja mara kem berangang oro ay twegi ba idealang al rimmenja na ardenja lolo ila nama yaiba ine an naja kayin malale akeba na maski filan yani urtutwale la gut kawe nas kayin kwasi akawle ba kwa ai sikayul wala kayin gena kayin surungan belenga kela kamba zato na sei kikang na kayin surungan belenga kela kamba ja to meram abasegi men jawla alji jangal duo ade jang na majo na na na oredo jumonas burgoma pit sinke bay maske ki daldanga masu joji bara kin bay makinsi at innen swage eikal die nusi si nenye jabung na juluye na kem ke kem burgo akinsis eri innen nenja bagisin kwa jabas jalnga kan ninji ja yebay beleng ina sake ba yo mangal kwel alang gi queen do ngarang inama diga nga awle duona sing bay man nina kilake den suring den ko en jundi den suring eri tulle do gamba ba bora bay na den juriza to aljidi bangin jwale le eri aza musica kaldela accordion nan tabige ngi ki so ringere na nagal ele do goba jota na ton da do gasin keba ban dayingi
1: dayin to
0: ele na kara na bay ma ki daldanga nas ergidi na kuila di inen a induza des injual den ko togin sial good pi al nungin ko toksi jaran na jena julba sen ko lolo asir ramba nun tok asir ramba in nama dem firjay xeli jamin e resatu den ko si za tay ni ba na adi in ko alan toxicule na kiuna ki 5 ni zatu do siret na ko so nga kay nes kini ni kay nes ki kul dinga zikawre na dogala ala pakini na ma juda kini na ka kiena kenge atoki labay mal kari akay
1: kalas ma unda
0: kurunga na sin ke ki daldanga alan ko si ko akin kurungan kwasi aljangul na jia sa juru jangin kwe aljona dem eridi ja lolo bazin juru kila kurungan kwa nama pingika nama kikila kurungan kwa tani baimi kwe juli na juri jawdi bay makilla ala si ndwaran juluna nanana erdipia marning el najela do si dongaja najela do welcome namin kuy do zurtan jene kikim bay mangilo alba wejani bez we wingidi nakilla
1: al kirin
0: na incoming a indiga sa kuyo bo ne indik al bajur poi ne indik sel tawi fuy nakilla sinawas bed nakeng ngere jawi na bez we nga u delingela ne ngwe nga u no os ningi kin karabal nyengena sayungi inining nama kinin lekanga namo ato yene intilekawo reitan kenjanga sakanga na sia kolumba do intile alkela ala sakwa kinas kwa sinka marita bayo do la kenas ore do sin kwatara deling alan jaingre injayo alayo yenga gebanes engangri dala ka yorba albundi reida sia la bayo ba yeng die lenino deling kamya wala rini ko yanga lankikie nino kamya dus kamya biel erikier ke asan orre sinjo orre do ay badin sur sinja atenga batakuro jeri ke la la joba alba jo na makay ngan kwa dalin jilo ke ngan kwa ba ke lallon pi jure jinya ke la sijilo ki shwara pe sinja ne jiba jo na bari nga jundo na ki swala pi sinja ne ji jo na do ma nga jundo al do ma le jang na ki swala pi sinja ne ji jo kanyu kin karaba nyet al surule ke ay na ki na ge bal duwon ge zatu nama din ko yedde ma palal den jano sin jwal jono jiwo guntar kinini yela ruwa guntar kinini nama sin jwa kaza guntar nini al tirimbil bela na baw ke la karaban ko jeddi nga wajula kaza kale gi soundi la nanji kidim bajulo na ngalum bal den tari ja wela lan inela ne sin belanga sa king bay ma mie na al gi sin pie king kul nama ko tagena kaimba nan ni le kayna suru dai ngila nyet do na jayo bakirel duo era ba dokin kwal alalen kamal azirai ngagal al good ziran kawe alankel al nasquasi wira shakal asan wira shakal jibara al inen jaintara ine ton kuri ngala lombal dinditini al dayngi dok bi al talab ke inen nen ngal ja na joilla al gikinkin karaban kolagi kanya nangi nanana ngari joingi a babura digi kanya di lestare al kine kanya nagi kanya ke xat na al kirike na borungi alangi del burgo kanya na del gi karaban ngi ja na jël ney le mutiti ñeddi ndjayo ne kilas koro jingi ay ki urito ni ni ndjarang ki nima kul elong asan orre in bitara surinkan ki algi albial ine bay a lompesis o sokaw algi tuskeying ine alan kense nga kirsing ne bigal adan se kayn sibewrel orre zine la sujwa alki ngenge taringal kwa kawenes ki kayn na marrakeng udo ngas kolomba alan ayka kikin karabal kikidengin kwa altaringe baskin kalong alan kel na den derika del ne kaba ngas kolomba karaba kintara algi burgo sok ngage na urkenis kaldonosin kwa jiasa asangen jalong a kila kwa fotangam barule a ingering a feten ba feten feten den guntaral kinini kite bo fotang kiliringa feten ho ba kinawkul karaba ge nada suru gilompi kiunga ini nada ngiba ina ini molo na kotenga sanjuru atarika aininka alki kyalan kwanka kriya kanza tunenga lombala rein tarika a inama yenge songa a na adjas kimba bjiwo kin karaban kwal juta le kin kila kwa kembur walas kimba na dinga nyedda wangage na nyenge na surle tarasge na mai le ngun kulili a osoy ki boray meram a na ginin jiwo
1: kese songa tarasi a din jiwo walgal din bele ne ajawi marang fasil ni corona den sawakil kam na mai ngana gnai elsiawi
0: ke boray

0: wala futo kere idina intuske baye tuske tebir asi kwasi senga fegel na kwela lang dayin warre kise irije na e longa tulenga lefago na nki uton sunga skiwi nina alsi kwa kiwi ene irike ilozi na madokwela lang sunga e futo kai kise Dr. Kabir ine sunga kirsingo na kainzi rugna kirsing ki utonga ali yengene ki kang dayin boridiyo na inang kalung na kwela sang jenyingol sokote bukale na tulejia kese ikini makwela lang kagil baman diyen jabu wala gal baman ki utonga yene kanna diyen kirsing atingi londok na duwo kenes diyen juru le wala diyen kilmale intima ye asa tari mwa yankene lomfi ini wala gal asa hiba mwa yankene lomfi ini na tari aswiaba ila londi ila alam bawingi idi na duwore ni kenesi nye erizi long na den lo alye de le ke wal den ti munasi mani ba duori nin ke ganda singa ke bana mas den tinge ay ele jal si ajam ba lo lan jurgulo yani tarija wala ilong asiji ji wala ngin njundi
1: a ki bora ne bora fatta mera mal inen jwa ine ne di berang den isle ila jutu mon ke koran ale wal tabun jong wala ne jal kwa kamya a alin kamwa alan tadamun ke tadamun azati nanin iltizam ke innama tadamun azati ji kidin tari ne kikin war kwa aldi ngungi na jaw yani annan guja ka bas din war se tejan nanni mal jana se orre tejan kille alan ka kiru jere na ilain alan zati kai kin karaban alan kin karaba le futo jere ay ki kan karaba le futo la kerel kan karaba le futo kerel ba ngayni abanin kin karaba le futo jere do nan kai na gut fiyanin urtutu kel jam tarma meram aylong ine na makara songa kai orren urtutu kai na guda ka koran nyet kawe al nyet din kawe ba kenge abu do de mine bulo zifa bulo delling na madin on ay ane ine long marra orren si dinga todi ka kello ba annan talaba ngage alan el na dente bunja no son ko ho jurenga wala mera orren dogola a in eri al domongi esa awgen na kay ngay nga rala ke ba ka al duin gudal inen na in gud al in belangalang inen kal bi ka bolu alan sik dogola sik kwa lia ke lal jurenga gena guda ka kiki mera mang ye na mate bun kay inga lom balang nyet ila gu sik al jija lolo jiba dingi njamming asanya ngasi dien dorol jenja na jijel nas jirsimo na den tulin si jirsimo na ji ay jalang ina jago na ken koran ay lungi nama ille jirsing ne nga sistawa jaldo do kere le gut pia nama dog indelangi ko ki on renga le nen kawe ngay ngi ki on rela ne iding neski toske do ka kaimba tuske ba dan togini ne lom firanga as kaimba ye nga sa kien tuske ka kain kundi la neski en belenga kundi le tuske ale nama di en urtu tukela na kay nama ki den dare rising nama rakki en borungale ye ndogala dorol kawe nes tawra kurili ya nen kama al tarfikani alba kenge dingi ngalom ba ko na ge kawe an nkien ko na ge kawe be dien borung ne dien surin jigi ka kirini ne dien jirgi won ko nas kawe nama illa el narisimo kien kul dinga nama nyet rimmen kal illa nama zenga siki kien rigel illa nama jirgi moy nas orren til tul lim falidi nan se tari ngam koran ngam falidi nan si yesi kurom falidi nan si elong duin ortotal gut pia kase ala jundi bayla jelel nan si elong duin ored wasa burgunga ke an nan duin ba sene duin yesi talangi ki asa jirgi ngo sur kay alang al duo ke nan jagi na gut an nan si keng burgwa talangan in nama elong alang ki ka marra in si toddo akoko nama aylong nama nan iya na ba ni tabem ki na kwesi gut kawliya na manin karba nyetsi kagya ko anya na gut pia ingan ko aba iya na ba se dok mainan al ni ma atara lolo ba ku kai kultinga gena gut kawe nos ko estafidin ki nama ko nyeddin kabe den juruzi nas kwasi ela nas ko tangafia innemba ko nama yesi kali ne kiol yeli nama ni sai wala orre sia jundiba wala den surisi ni nas pia ba wala ane doksin me doko jundiba asan ko en kangal ane kane nemfia in nama den tarantara meram a alden orren dioke iding nas urtu to songa kay na guda kawe na kilage na fardage ko ngin dio na nagari ma dokil kawe tari nga kay kila zatu kil kawe na duo den juru en kama ayin ngin ko en ko en juru al juru ka kire ki ko an to gale ba marra awndul balan ki kengi ngon ay na den tale jirgin wa ke ba na den tale a garim elanes ki wasi ni ngara do algo.

0: Dua fi aba den ditin. Ne dual gut fi aden ditin. Dua sa mala ke baden ditin. Ne dua sa mala ke den ditin. In nama firje.
1: Kerkerja.
0: Nas ingal lo mbaka mal al eating a alan queen kin segi na queen kin in mal al dien alan den putukori. Good at eating a alan su queen is it idi o na queen kin al drink kerin keri asan kaya nga si auli. Illa liya ke bagarim na me ferrafia na ma idi na dukang. Na eri ala nga sang asanga ne kainga halaka iltika na skai didi jaiti lobo ta sej ais ais ki onyevel na magari mine futo to kera na pellet akwel ba ala njuru ria ki den kongol na marre ye ya illa ke lo na
1: zezi ma yetu leilo
0: insi in haji si ki bay lo ngalan in ketisi ala ka bia o rekwa alji iri jain ala kin ki ki njala na robo ogim bon na zimbo queen kataral kan na aile biwo ida sa ken duro wala be nyet nagi awi na de ri kene biya bi ngoba nagi do kwa al illon kwal innen kawe na ken ne kala innen ka nan kin hawaji sa nyet karrajawi ni man jua ka na indwe orrey na lumpin kwa ka san iwi na siyasi wa na kikiye al kewa kan abaye nyanga nan ela ne in kwa bara jina robok jang na kakire jang aljel nakadabja nakad nak nen duin togol je nak o edi neskele karaba el alan se kadab jari naje na inmay nan kikuel alan orren joke meram ine namaka nga sangim balung al beranga ninge a na sadi swage ke barangal tamange anajahan asan orre kwa kalnga ay man nan remember al dikai alan din baldaja najari wede hadaf ila digi na albalda lasija asan testes ja taqtit na asan arraja tanzim inde ningi de is ene na matani belen girgingo ne din surin jalon ne kakire jarin inama dog digi alan kal tadamun azati wa shunu wal iltizam akwadia kay manna dem belezi kain dogal diana ko tenga be itini kurel marra ingel banki nyetki por kirsi nga baso jalo baban joyingi na jaya inne ngi duin wore doji tese mba sense idi nat kya kwel balan kan jurunga kage alan kwa rating li ali le kago na makale ko alin kamu gut tetebe alan gut tetebe jaw ne di source idi jegidi na karaba kernas duty in aldo gey ne dutumon korangale wala na jang korangale kinsi mainan kin ongal sikiri ay jala aba kin ongal si ajaba kin le dinga alkayin a diere an kago ba a oredu wo namais inka mi ayman kin ongal si jegil kina lienge ken baldanga na liya al inkwel dingi si adis tabunji wo alan jangar na alan si kutanga jana insine na ngalum balang alan kul
1: kulum to leji
0: loto liya langa jingi ba na liya al jano kwel na li al janu kwel na janu ngalon balbas inen jan lolo janu alan jelu inderen kike na dele nuike na inderen kike na erikere fi na jiajaba alan jona ila tarisi ja kinama yenge a tabunjong na juru bay arra ini lompi ki kwang arra nyat dosi talanga ini ba marra bayasi meram le meram si na juru si nyi ngain idin na kigal nama kelen koronka nen kam ma orre bi orre na mera mazi bagya fi bana die loi inni ba den orre te mwala duidi ba inne la ngange ulama na ki aba umma ki kan ya si yani akrima ko na den taqdir kan ni si kel alye jurus dayle swake dayn orre ban tumo aba illa kayimba basin kayin nen na tiriri kaw na kwana kelela na men kam ne ki kangu ngi na karaba songa kayin na ki ko na wari ngile na al kayin zato di din ko ajwel bazan kel jam ki na may nge meram na orre kwel alan kinini kayin e ya go masiji mo janga
1: Lara asoy ka basilong kese dok alang iloleng tulle kaungin as kering aliena kawa ba ila real siji jang nas giji wo aba ko ngane kagila na kaungin kagila min dai boru dio torik asing dole dokenga otanga kawe tonga na dole dokenga murtanga kawe na dinga ganna arabatanga kawe ki ka ki dalu kela kul ka kain abu duo ke ngani ila kwesi ila tile kuro ine den hudin tile ye ndaram bas den mohi ba ila si ida sa kenga wala gal real ye si lomfi ja den itimi ne ini abani duo ke anas nyi ila receive bonus tabundu iti sare ne makenga na yin ne irije lakin neki ilasi zata skal ni ba kwadiya mungin gelde azinan kyala kin suru kin dalo kirana sperraka na kaldiya na insengin in kaina ba wasu buring na inan marang askal ni ba ko ti ide alken wata kin ke maharata gin ko rasan kashifin biya ila lolen marang ji al asgal ni ba na maye na kuruaka ni ba alan kundi na ilolen fago na ma akwel ba kise na karin yeren alan ka awngine sin walan kila to ya kwasi kagil marang ki kwel lan to ngeng sok in na tubu ngal duiti ai ni long ai sin kering alan kwa na jinga kan kan jinga le na hatta kan forre ngale na ki ko kulda ngore len asan kal na ki najah tabun ko ai ninka kai korange alan kila koranga si ko ingi algiskin si tabun duitia wale se kila koranga gikin si kerin jawtia namakai abai lone dimbara to gisin kwa kasi diga izana wala tabun o kilma ila singan alye dioge lonvinos non delingue lakin marang ki dora ger gal lonvin kwa wala gal ki domonker in kamen kuru si ambaske en kwalen jalun wala gal job algis adden ka min ken in wala le den jion ger sa mujum mon kage an si je na jawli ba ki oto na makil man rubinke dain dio na sa sunai duo ger al di wore le be na garibi den na jasi ban juel no sin tawa jaldi mar al di wore duo ni na kwala lon bamba no te bunje kilma min ide dio erbet na ma undul bas na dalin di wore duo le kariti na juel bana ina zalum ba di wore duo ni la irinya ajija na irijo ilalo si kain siniskia kumoba den suri si aibe del ninkwe wore si au na ing erbe si ilo len karakawi na kain kilma si teyeka na kawunginas in kain wore duo ni te bunjo al di te bunjo al di wore duo nja idi na to aba ilo na wore duo nyana lo di ling erikenes angil ki foran ke yankwana wala gal ki ayyu wore nke yankwana alyeden wore kwale ila ina lomba yesi deli na den te buine erijagin lolo wore kuli nden te buine erijagin di fakina mas kaine hini nden si minzias kalumba ki inkilal tole nga nama jabono jwana ki andiyo jingi ki inkilal kage kele uto nga si nama ilondo alam kawungi neske ingo alam oto baam kabung alam kisi nke imal kwa naja len kago alam baam kabun na tabun kago alam si kain uto nga kinsi ki kigabale
0: kigabale mera
1: asan kinsi tulle ninko en tabun inan kare na kain forengale do alam duo biduo kien forengale au na masata ureger ku inga ala kidiyan bagi au na forengale idi nadayang warre mustaqbal bu forengage saare au na ilo len sunga masata urekaring alam si forengasi uto nga kit kawli alam kundine kiyon otanga kila maharata kita si kiyon kil mangale kain kiyon juru wale kain na lomfi ini alam ilalo len yang si kurrokani alam si saare dayin warre si yenge na warre nde mustaqbal ge idi na kwa kina lapa ge yenda tagadoman si tabunga sin kawgobe lakin marang kinkari kwa si au na sasit kabua alam saare dele kare sas kakire au na ilalo len gudumo alan sinye yin kalunga yen al tarule na gudumi nga nyala iba asogis amin au na kainkil mga ila songa futokai na zainina albesa kwa haba na kain sinas kaming alang radio samar duo biduwa na stinge ati tinas gamba ferraja abas tinjuma na jangan na karigulo kise uto nga songa kene bar nga songa kene skidiyele kel kami radio samarin ken uto nga alti yangasi beleng na uwan siyenga na dukwa nanka wangina siki gavala kwa idi na daengwere kilale siki wi na sezi fiyekel na piyezi na sekel kila siki wi na mokwel ato radio samar siyenga sis beleng ina lomba al fiyezi na si beleng siyenga si lejini mojono kidi nsuri yon na jagil ayikin siyenga jisi tume gila wala itume ba kagis fiye kais fiye ba asogis amin na do baso gisi kise idi na ki duldin kwe kang abailon na bele kienes binga si kwa na duo kene masana korong denjuru lenkari wala gal nga si ki korong tiyo ki erito do gasi das kamba lakin marang insi ka email alanda yung wara iri je jago diter kagi
0: ki bora imeram bele song nga si mojir singo lompile ko ngaydi kagili alang orre rubanga kensi karrajawi na den sur si jelel kwa kiengi si badong inen kele na kenge na bar nga si dokso nga donga ni bara Daoud Daoud Jema Abu Ayman oso e kibora ina bora fatay donga kani na bara Muhammad Adam doge so nga donga kani albel na bago kibora ina bora fatay ine mera mal inen jwa ki azan jangara kain azan jangara in kain e kinal ko yangale kain lo wilo dola ke illa idina in kwa ka al wel ay san kain kuldinga kisi buel al yenge na ferdenga ge wala nawabi kage wala kwa kigena karaba firjenga kawe abas ke leni si bumong al gis kien kwa na bamindi wala ba bela business ine bago na kin lasina ka abun nodlo le are alan kwa kurul na jadu di ngore di kage kinini le na masa kin bana kwa ki ngore ngale skin ba kwe kumme na firjenga fi ile si bakabi na skin kora ngale kanya na kenso males kanya ile kwe ke ayenga ta na ma urtutu kuro na ma di ngore si ile ki na ma ile si skin ba na dogolas kai na firjenga firjenga kawe na na sadi swai na si kwa kai ngade njwal kin kwa gel kila meram na nin kan na duo kan nang na na na na abal murta nga jawle ye den dol uyu na murta ante bunje na manin ja murta war fago in duo zia des orre kwa kabenes marison le kari jerri togal kwa zi jala orre si nin si undul karaba songa nan si kwa kan na kuro kwa kit kei na duo kwa nin kirgol samula zi ki karaba kerga ya ba ela ba ba ki den dongas putofi na le ko tenga lan kulul ela zi dok adis taura kari in kan dok batal apoy kinini nan si aka anan duo ke ba al kinini europi nan si kuldinga kanga na ila ndereng ndai moskare la fashiringe rele na kwe ela na karaba dinga si artigos nas karaba dia artigo na ni mvia na sur di konken shaba kasi jasa za ila kwezi alan kikabun na mako afatala kabe duola ke ne yinwen kwe asikari na dai kwe duona skei na gudo afia bana alamo wi banini ni nasire ga ine sur jana mashaba ga jesel in kan duo mun won diska kire inzi kwa afatala na masedin kabe kini na maso nga kai na kikere na kwa kabi na jadu asin jon basa baranya kinini le long orden dio atari nga kay songa nga ngalom ba alba tiri jinin deli wala alba bourgon deli wala alba kap gut a deli lolo orrele nan jangara ke ji al kin kuldi nga si jolu ji al inga kuru le jeng jegil dogala kidal ki gena fer de nga ke kin sia sa testes kaw kina lienge nama anesi kare na anines anile fago na kin nyet a nama sin kwa bia di entari ni alba kin sis gut bawli na iri kurul na kin di entari ni alan tari si kangar orren dio ki le sias ka imba a in nama di entari rai na kwa ki le nien kawe ama in kamen do al lompi in kwa kang numa lompi in kwa ge na dok al kwa ila kani al lompi in tonke al duome jame ale kani azadu ki ba so kai ni kumil kin kwa tari nga zatu tari nga abaji oban jumong na di en sanduk kai intara sanduk kawe na kwa kai ngi laldi en burundu wala gena sin kama hay ya kya sa iura nga kai na ine iura nga zi dua legi al anejan na illa ton kuri le ketar ji dua la na ninjaru albele di nga jume no ken burgo nga ja na neji asa juri nga jerel neji kin uri iura nga si asa kajuel asa gu jawli
1: kan ji jami
0: inen kergele
1: ji jami janza
0: azike na ina ma den tarai ji
1: kaben jama jume la ngi janza
0: atarai a kin no kul udo nga ge orre kwa iken se nga kirsing
1: mama si ji janes kwa le dam ni ne ne ki kwa jume ne ji di sur si di
0: ila na ma tarai a na ma dokanga sa kwa bi ka ngi neski gu siki se inkau idi ne tuske al sa dalai le fago le idi fago illa duala kwa kawele alan karaba bagil dini alduidi ne ki alduidi akawe ba toding na madan urtu to kya manin ke na kelam na mai kin ma jawno zin urtu to kadi le idi ngel erkera la welba hi al di le idi ngwele ne ji gud ni njaman nan ton kuri le jaiman ki al kuel man ay san tuske tok ja tuske tok fadai hi na no kona sa ba jani kidat janni kida ngor kona ngala ba marala ba dem barungi alan ki kan karaba sikka gidi na san ko an kelkam inel ile duo ila riering imbelen se taban ala duo la riering ke al tuske nga ispia tuske nga is jawiling nana ki en ko akelwe gi bi bo to la lan to birba boru indain le nyet min na kenga al gestok birba no kona ki nesba ni asaban ni mambe ko a hin ye gele ay long no mesin wa kadwin do mo nga sawo afia ba wala tardo ga baba na man karul e na do digi no so nga ken kinini a orre ko ala sikini ba ja do lom pigin yi wona danti na gingisi a wona suru si kel ki koran kergel a na dog do nga isun ko roba a ki surin kan na ine baraka ay keria a adil abuki Adil Abdallah lay ki ga falay ini kona tinta rasere babar Adil donga ki kanina jago mara ferraja na fago na mera mustin ken yi dingor donga jani
1: ki se tinas kayim ba ba indala ngi wore ko ki donga skolel bay dine tete vere de samar liki ngankan marang ba wala ngi so abello ni gi ngo janga safal jidele jang jeri masinjerle nagisri menja kidal siji janga di njuru lengne ine ki kwa mbelerim menga jaba ne jene jago ne sirim menja ne joagi si ati gal WhatsApp le jeni nando jago idi ne ki nkul kange ne ki kang ne ki bingan kang ki barai na barafatai
0: o soyi ki barai na barafatai orre kwa a indentin anga ne simundi ne kando na peraba na bawar ne ki nyedi surin kang ngalba mera makwa ba na konga idi bagidi indi nge
2: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.

labaran ay bendel mang kakir bang sawakin ay bendel ngin sa aran do walang yetin tole abang na eten sogle dokel don ay kanne kise wel nandu no di le fago namado kite kela lang kirsingo ene wo isa mon ko ende melesi aliye wo isa mon ko al daud malikilla ala le wala harunin ke ala le so ke braina ke brabata namaz do ke ngona kainga nama kwela lang kirsingo aliye ine yesu ye illalong al dawuting deng ere wala ilong al haruning ere dawuti nama ye dawut aliye kurike ngatorik na harun nama galye al duo kwan saina apanga kwa ke lalanga na ine nama jingo age na ine njilele alang deng ara inkoro aiye kai kwalanga na ine nama imbeleng lole ye ke ye tabanye yetu ye yahudale walgalwoi sankwe ye ta yahudale na marake ngala kin dogal kingi aliyenge kin yahude en war kalinisi aliye kenaundu so tabukwale na mara asa kalingi aliye kenaundu so tabukwale yenginas kalingi balen yeki kempriya kiningela walangal alangye denjel itel denjalumital al ilong alanki denjalumininingi na mayenki muto ngadien tabungi karotingi ye na may karotingi dobi dual kena undul alanke na kuri wala alke alang el na kuri yalan deldin kuri wala alang kwasis kurimpia do elaling alamba ilong nayeng do nasim mininga songa ke mbeles doktor kwa walgal do nandok kenjalumanyetingi longa ina aliye aliyen kalnga na nama askalngi ba ye lompin ken kuro alke koran songa ge na lompin ken kuro alke le songa ge na dok askalngi ba duldin ko den jarri asaye arreti den jurule ke lompin al kergelge ina nama kililingi aliye illalong kise illalong al kurin den tabay wala illong al diechege la intabay mara ina nyetten digla yen asakiwe kise yen kwa kul do ma kwa kelal kayi dien simele nyetten sikalngi ye al undul ke tabay nama ine daud na ide wo ibrahim kera na wo ibrahim na den ko do gela isaac kala nyetten nama yen kwa kit kayi nan nyetten kwa dorato kayi na ine ya al ela nama kiden dora era insiki nama en karin al yesu ken

in do de njaluminining balba yey a al ina long a inining yalanga balanda en kuri inining a ye a dayen kurela ba ila unakin njaluma kela se askeba a alki mentorik in karotingi a dayen kurel undulu alang ilonna na naye na ilole nama yeina ide kojo je kritingi tazile ena enta karelingi yese karelingi alang a yese karelingi alang asang asang inkinal kisense ye lomping a denkwe walgal alye lomping den dumanduwe a ela sale nama ye na kojo sa songa kawe a dinga nama inkami nae ye indo al elna inkamal kisabadik illa sa monko ene kisabadik dogal ye ne la ela lo nasera lekrina elle ngitala balan dele kurise kare elle ela sa songa iti nal elle nyoke itala balan dele kurise kare ye no mara ki enjuru ale ina karote giba a ye lompi ya sa kuroke lobe lole adi jutai adi kurun karini adi lolon alei adi pugon alei a do itsiabla ko la langi pia wal gal kentare ki talba ko la langi pia a alamba pia taga ye nama kenta bon alei na ala karote giba na kisense in nama ye a isa monkwe a al ela a na el na pago kise na nama kume sang le nama kun na ka gire na ske njuro katkul nama kume kisense na kem prija ke lalpi a bakela ngi ali entorix a inkelni al kurikalan ela na ki mutuwa kininimpi na ilole yen a dinga sen ma sason kiri kaj komala a na men kame induo a na men lona dulding ko en adi na ngal den jalo mi longi na sa do mininga ke ba na ngal do den jalo mi longi na al kuringale ay ba na ngal do den jalo mi long den jalom den len jalom ki gabla na do den le dog den len den jalom adlong ina la lom balang kuringa den di okeni egal na induo inining ye ala ba kiya sa kin ba inining ala nyana dai kuri ki de kay muto akela la ngundul na sen kwasi belen wala ke mbela lompin kila ala ngi undul na sen kwasi belen ali lompi kela si songa ngene nyetin na makaw ngene makari ngene kela nzi ela lole khalas na maye a na ye gal ken muto akela ba dem ba adem pia kela si bas nyetin nan tarasya na maya na adi kuru ha sei nan kungi politingi adi elongna a na wajana si a nansi dok efer adi elongna do woytola si nansi dok jagiti ela lole na maye dinga na maseke a borunga di albakela na ke grele ke priya ke la pe borunga di na maseke maram borunga di na magal dok si se ake bakelal ilong alken alanta bakay a na kila ke alanta bakay mbe ngeng al yahuda ke al yeza to dok di le songangre go akital dem bele karinge ba yen ke a yahuda na na lombal ko akeranga ke a al dem bele karinge marali akise ding alba kumina ke mbele na ma ke priya ke la yepi kumena ina langa bal kelen si do ake balan pe del dindio ba do tok pi egal na mena induo kisense a alba ye na kuri ela wonna kikin ayenga ne nakin ki alkan kayen jenga min tor gal kan na mangi tentinle a kayen pagi andi to dogala kumowa alan uto akine ne pia na inan kinine ba ye kene pi kinalwa nyeti se ngage adikarel adyakare ba maradinga dig na madu karinye alan kenke la se inalan a se kiyal na manin ke nan dog nokor kawe maraye a monko ke uto akela na fi inan basin tesin kiri italba ye kwa ne italba ye pi ne italba ye lompile a de mbale kola komala kela tarasin inalan a ba indelingi mara leale a namado ide na mena ngene induo kabagal alimba minga le lompi wala le kuri a kabagal albadug ibrahimin den a den ngane den duri la walgal alba isagen den duri la denga na balen kama e la e aldi la marai al lompi ngwe kese la wonaki a wo musan den dombre de kumo ela al torik a kenana kwa a egen na ine a dembe kembe la kenan yentin kenapi kenan yentin sege ina aso ki borai na magal urona sa ingone kayo sina kayinga do daingal di kayinga do san tui kawi asang tabunkare inal batu waring kaana kirse nga dengin kise ine yese songa ngire namaken ala kayingal iting karele ke ngutu akela lepia mara kise nse ide demba na demba tabani lole ke kire kere ila un alkidigi yai nas yesi na yesi adem pialang el nas kwasi unse nga kwa delindio nasang kwasi kie mkuse nga kela toka jawe kitel kayinakawe
na alan kwa se doksi un se nga kela kwa a al ilonga sa kwa akel ni batorik ela una kwa alba kei a kienje ale ba kei bang utanga.

musakaye na utonga kiti askalin yiba alanka wakital kese lon alto lege ela uno utonga de kein al dombre illa dombre toyin dio kein na laine dombre dio le alela utonga de kein eting dientas le utonga de kein na kul dorato ga de tingiba ela uno dinga kein eting kela kwa dora kerkana na kein kwa dio kwa na maga dora kerkana ye na madogal era na pago na madogela ngela asan kitsigango al karin yeren kein na tarasa kein ba na kital gal taras kein na magale na nyunde ela un na al dok el kwase dito stawun je bonus yon kwa egel ka ela ngala elba alan kari kwa ke la sito gawi ka alba ela ngela kital kein na na lon al tarasa ke ba egel asan yense tarasa alan inang testing kota ya alan kwa testing inang taras ke opilen na mayena kwa sa son kizingul kwa di kizing anin tawale nang nang anikawe nang kundul almin kel kame kwa di member wale na ming ele ngale almin kel kame ale na lopilen le pago dinga ba kundula naski en wajana kundula na dinga ba kundula naski en merson kundula na kwa kidal galo akle ba kwa kelas kundula na dinga na magal dok kundula alang dembele kel kamal kital ilong al awalning kainang lo ker kel kame anan deng ra kerengele ba namaduk elain kunduli alang kelan nakem belan deng ara karol kisense ilalong alkin songa sengage wala dombere awalin kwa ankela asang alang kainas gut ka nas kiwitia dinga kisi alba kelan nakagul nama kume na kem utonga kin aliepi kisi ki kela enker gelge al tori kela kene indelinge la dombore digi ngal uo mosan den dombore la toye kwa hing gital dogwa uo mosan den shere le keng nan dogwa kumena ki kending dog dinga nama sur luiti ana dinga nama gal sur si kergel ingi uunse nga kital keng dinga nama dog dele kume lole na ila yense nama songa kelme swimmo ngale nama ning keng nang elebe ele bang kwa zike mengele biya babel na bagono bumo na ye kempri ya kela sipi egel khal bi namagal bo namaga ele kergel namagal bo nas kwa kerna si bo na dok bilong na birsing na kwa di nama itkingi na le yesi apare genga kaiba bakke enkilenge lol me lol way duiting bena ekina taringa kenga la ko bakkel be jisi kari kuliti alamba kanne kijin sabanna kanne walga sabatal be jene na kingu to jawla ma kijin kanne na kingu to kala ko ela na kingu wa kenel ji jaw kin kisense alba yange na kikikin ayenga ne na kenal ka ga kai ngutwa kelal ka wa kela die lo ina la lomba na kingi ela lol na manen ke na manen ke enkilenge na masin utwa ki wa kiwitia na elebe ele kilenge na masin kiwa kiwitia na ade buwa le longa diyan nando gyota ngale kilenge longa diyan nando puwa nkwa le kilenge longa diyan nando soga ngale kanna nando ela unay duwa ba duldin kwe inando ade njaloma le lahiba duldin kwe ade yanga lobi luwa bayin kwa duiti bayin duiti na duldin kwe na duwa ye asin njaloma le lompi ela lole namaye nanke kikwa nang ilo nasin kwasi utonga tolenga paliti na kwasi kital iting koronga kainkela si wariga jawiti na kwa kital gal wariga kainkela dele namas gal bela kena kiwitia na duk elala songa wariga kain marakwa kela dugal wariga kain ena lomba diyong warigin ela al timminga ela sale ela wong na dinga al kain ya pagoba asan ken wunsi nga kwa maralia yal elnas ken wunsi nga kwa dinga diyong warigin nama duk lea timminga ya di nama itkini na lea tari kerti doa kweli baba kweli alama kien kilenge wala galamba lo bilo kienge nas dembele kelkame na ide la lole nama ye kien ala kin mara kin kien ala songa ngere kinal yaudage yauda si imbele namas galetin girse ana si kikomala ela une intorik ya insi dongore kindelingi deldin dio deldin kien kuringa albaki kan deldi alamba dayle ke na alamba dayndo ake na alamba dog dayndo agi duoker ala ake balangi kinga si toga jabe mara alni fiana liaye lompin kwe walgal wo isa ela na ke ngunsi ake la senan ewara nasku ake ngunsi ake la senan kiwe yense etengela lole na masa son kikse komala na girse komala na makarinye alande mbele si kel kamela la lole ide nama ye na kain alba kain kain tork nama yanas den dawa ikirul
alang yesis ke sense dok utonga jitika omara era sale alien kawing ne kien utwa kelen kawenge ye lompi lungi si wolgal monke ye lungi si kien kwa aikwela an kakawa na kien kwa aikwela an kakawa soga tabu kwale ital kwele alien dengire ka omara yesi arito dok ke wakil mate ela una lonsi yeki nasi long adidok nyangale ana ila longal al anele nyanga al murdolle nyawol kaldawole nya yelonsi eden sursi ya aldwiti na indik al ilongal kaldawole skalde inal basur hoy maraye al kuote ngai indik al basur ang dulding kweng na lompi ke adempia maraye ke se yal kuote ngai yena basi lungi ye al iripingiti ela lole yesi wala dog erito dog ke wakelma te wa ela une longasi ay sokata bokwale ka kwele lang e na marakela kwandi ko adi ke na addi abani fena kwa one isi jeng ana inangel dingomle al dingom gege da kimuto kital jawale jisi kare kuliti al namado en kwel al gidok din tabun walgal din balle enja kala kwandio onas jatko walgal onas gerendo gay din dio kien to lenga kinge dinga na kien kital to lenga ge ba kinge ela unna kwa din kien kelma tagge ne ala to lega ba kwa din kien kelma kinginam min ngale kini na kwa din kien kelma din a kini na utonga kidle kini na tarasa ge ba na ki erbetin den dora kana ire la lole nama ya na ire kwa bulo ken jalfa ga na kere kule na kien kilenge na kini na utonga taraska so ke borai na ke boro batai na namagal sikengona asikir kenge ke borai

0: بتعرف في أوقات كده عقلك بيقول لك إنك ما في جدوى منك وما بتعرف تعمل حاجة وما بتشبه الناس وما ممكن تبقى زي أي زول. أعرف إنك ما لازم تكون بتشبه زول، وأعرف إنك محبوب ومهم وبتقدم حاجة.
1: أجو وكرين
2: نعم
1: نا أي سكون يا
2: أبي كونا
1: ككيرة جنبا
2: ككيران
1: دوين برا إتى جلوبا بتاعي ككيرير تينكا
2: يه
1: إتى ككيرير تينكا فنا
2: أيلون يا كاي سوربالا جابا إتى تيجون عايز أكوي
1: إلهم ورو جلوبا كي إتى مان
2: إيه
1: ككيرة دو كارا يا كاي
2: أيلون
1: بتنا إز دوغلا جارو عينان كيرير مان
2: إيه
1: أي كي ككيرة كارا يا كاي
2: نا نا مي إيه
1: جي دين دين أن الله كذا إيه
2: كا
1: دين دول مال إذا سذاك أسأنا جيل
2: نا دين دول مال دين مال أنا جيكا كاي إسمس إيري أوروتي
1: ناي
2: as erengel bakay si
1: neji gisi
2: niye ge sanya sanya san ka zaman ki subon akawal ki
1: e gel kan si olo ma subon e batba e ay sir ela san de
2: asan de yulinas enga
1: alan tagi jerti
2: abay ne ngay yi ha ela si awaba may ne na lonto ibas
1: ay ay ay
2: e gel
1: na ingeli e ji do gozi apa go badile aradi walan sare sare jaru do injira nan jaru ke la sa subo ko
2: ay ay do la kanu le pago mille pago da ngue si pago la ki marang
1: kasi dola
2: yegis dola negel ye
1: jaro o se kenas kari niu kide
2: egel negel pago
1: pago la
2: dola kengil gis
1: egel naka
2: egel nay ne gidu ndol ma jama sankaja asan jos kwasi izen jagol
1: izen aykel jiba duwo kere ngi uto ngi se yitia dola jaro o sa kari ye kwasi el men kisubu kwa nyipure
2: na awlan koy
1: na awlan kanda
2: ay ka dumbara du ndol ma de yimba ya kayle baran jones dito jones juro sak
1: de yin woro juroji
2: ha ya kay jaro
1: wo kere
2: ya kay ya wo burgo ila woro juro
1: en uto ya kay
2: na ya kay ay ya kay karabang kila on pie ay kiranga
1: jibes
2: waranga na kang numa jones dol ma juro nas jelgo
1: ba jibes kas yani kas
2: o ya kay ka alunsi kwalia abaye kalas awlan ke ne yin woye kawe ni nekay ni kiki ngaraban na woye kawe kwadinga kori iri kaminti na kwadinga skol manta kamya kin songa jeyi sagi na majo dundol majami na skuru tingi wala ki duwe skol manta sor baldo ya mes dundol majuru ya khay akadun dol ma min duin juri na skayin
1: ya khay
2: ah ya khay
1: kadun kaze do ke marone na tuwo tawin na bon
2: a joas dinga bon ka ba ka ka don balan wala anang dog iyo ire bangi de duin bari dike banya sawo mas e kay anang iyo na dole yu ka ba khalasi
1: egal ye
2: abagal iringi namas duin zargana na ine kulega kin dilwa kin kila kila jelo kila
1: ha
2: namay legal di
1: ko jotas kundula
2: nakaba do dulei
1: ha dulei jotan na togi ele ngol togai ba
2: kul togi ay
1: jitaran
2: kan ki galdi te ufuka ile kaba ya jotaki
1: ko lan ko namas ki wekelya wara ina
2: no ba alba
1: egal nakan enangi
2: aba weyemu
1: ina ba kiyo namo otan so ngwa kwadi pinga kire kwadi gal a ni orenga
2: ji majara mai
1: maraba war ju madisa ba war sina masalla ye
2: ye
1: foare sina masalla ye waris yakiriba
2: no war kalma ene dikke kama ke rewunu lesbetel na otoba localityo na na kasido ki zie zata di bangale ma ene kiminga ene na ma torisin ku kiminga am na alba kiminga poingi na ma to kiminga zi ala asan hufia na ma ele alka ngine na au miskini ngwe na ma ene ma ker na ma zbetel na ma jeger kiminga na gala poingi ye ngila ba kuye di nga ba nembereng alba ene na ngwa ma jawla na je
1: ay lay ne aboti melengi ye wara dogal ba jotange ribe resba kundula ele
2: so dina maka wera ngi ngo burgo alkida ngore dendara jangin herale a kana otangan kirsin na kayinsin en kirsin ye almentori wa jondi ken jigan kirsin o asaron maskina dai lolale skin alin kirsin otanga alkika o neskin ta bunga duitiya ba atakalita kriya jiye dogola jaro wan dien subunja aba subu ka mate idin ka walki kilma simoge asa kangi moloy dogola jaro ngaini elle alang awran koye nakila karaba ka kaw eribe eriyal bayta bum foy na sky di lidela elle bay de ruway de bakiru ne kundu lo koroki ngiti kiringan dio nas kwa ken koru kuni kale kila karaban kolenga ringelenga kinki king kumti yi sara kumti nyanga ki na todogo ayu alba asharapia
1: net bakira
2: net makena koroki ni inye ki den girgungo keri ki kay ndogolang na subung tas
1: da duwo keren kay nge samenka mara ki nguta de ke batka jizi lan ngundu ne samenka sebe stabi
2: ma kan ki ngaminye
1: bat
2: dara sharing kriya ye jaying herrale kiya te lono ota kit kaw na errale akamba kaba se lolo di kong yugo kina ma ko el betara nan tille na do ota karaba gila lu ko ko wi wala jaminga geba ye
1: kamba
2: na ngal koro kingi ne sken koro kunyi kalo ji ire di ye ade dinga kayinye ki zaman ye kanin gaminga al sir ki kunti kawe ki nu min doila ati kel na skela koro ki ko pungu mate kungi njalo skalon ati ko eti el kwa na eido ba undun do nga jebiti ati ko eti na baki la koro si na numin si den doila di oke ko e ban singa fo waiba
1: but you wo
2: na liaye ira den koro ki al fere si
1: but wo ke
2: ayo kwani
1: wo ke ren jiki ngudo a
2: ka is niti ka ndola se kas niti ka ndola do ke na kresi
1: wo ke ren jiki ngudo a ker rek ba njawiye abaka elnes uto lede gal diamon jebo jundul nes ki ngutu akere jundul nes ko inkere
2: diamon
1: na ki inna do kan kumuna kay ngwa ka jia jamba wo kere ngitran
2: ma ji wo burgo ngitran in kamya ye aba eri ji li tele kan eska sinwa ye eri aba jawma alba unes jalon ila bele zije jaba
1: yang egelie kay ngwa
2: wala krise jaranga
1: a kay ngwa asakalo na kawye
2: ka la kay ngwa egel na galiye
1: wala kere na ki
2: yegel do kanze kalongel wunga ye alkawenge kan zi njoba eriberi ko yanka al in long asan kalonel lan sikaw na dombore dogal ina lan kwa wala yile bele sikarin zi jara bala kazi ane spie jawinge
1: la a ina gaiba lololo karinga sa arahaba
2: karinga jaraba abas karinga jaraba na kibang elelo kong alan sang ingalung abaki long already na kawma eriberi al kena kaw asan kalon ka mungi na kaw geriyal ki kawal kanne na ingamal ko do wala jaru ko subu kaw na kanne na karaba nga ota pulkiru ne skundu no koro kinyidi eske en koro kunyi kali
1: ege na kana na
2: kais bulngiti
1: kaba doge
2: geri na kaw e yi jwagis ka salum be te yi jwagis
1: ege kaba ye ki ka kai wo kan ninge na en kawe alan do kola se ere nga abulal ba ade juta ke nga nankela ota nga nyetti
2: na ere ati num ko ye num ye al kwa de le sir kere ngali na ko el na na kila koro ziye na ba al kwe tibur wei. Ye? Na ila na kwe sis erenge ines kwe wei. Ila yelei.
1: Siang erenge. Siya dimbele umoseka.
2: Ine nini seti mkoro mang.
1: Ye?
2: Na kai nga. Nama dayan gore ntabunko. Aliyene ki wotaki ni nkirsing.
1: Tole ya.
2: Kainges na kainga al otakiti ngirsing dan darale al kikau ada dua takalit nas jamena kainba namanya na idin kirsing awlandeng jirgingo ki karabang waying ki dogora jarungan kai
1: batu ki bore kai ka mamang wo kereng walang kising waye bat ye din dara jangin heran jekidala kadeng wo sera toleye na utonga kis jamel galeting utonga dike neska erenga abotonyo
2: na do wala nang rimmen kawe gol
1: inan kiya kambal ko
2: dayingin herra
1: abaski ji galda itrika abotonyo ne imbere so do injuro ena dayingin herra la si inan pakirenga bo umiti kimbira kena na de loge namas itrika la jamai de nes dengore itrika selensi mon
2: kabar nga sina do wala sis assuming al injensi in dara dayingin herra zikewe alan kundul na ki ore kwa nyet utonga skit kelkam ali long nes kinga sitte munduitia na dog awunas kilmanga kitkanye alan otasi kikilman ki zala kubumba alan kaw ile bele alkirsing nas kerringel na deng arrakirengel
1: yang
2: alan duwena bele mbay bele na kwa kengil al korongi na mininga sake bora da ngore tulala iba otadinga ki ndendi yona tulala iba kangu ngina ki kanena otanga kiru atikira otanga karaba nan ka wina kel na skungi ken koro kunyi garo na ni yana kulenga kai na nwara kai na kunti kai na mpienga kai na mbetra kai na kianga kai na oranga kai eribi eri albakumo hi na tumunjumo ati sara kunti nye hi ati selseli ngage ati goronga ge eri talbajumo manyet kiru na makel na tawto indiyo ki
1: na kasi mamba zlongwo kerenye
2: kasi speak na ta
1: inja alkoman kasi kasa eringamang ingiz lon to lela iba
2: akin yala alla runga ini
1: into lebe
2: na mallon fisi aswaisin kwaba konan runga kiranga karang
1: into lebe al mamangi ni pena wogi dogara kera inan ini mang na alang elake ugu dolan dien sanin ki kono kwa kiran ke runga kai mang imbele si mwasi ba na tolle se baba bariki kai njoro na tolle akaba inusi
2: inan ma yegel
1: inan ma yana korong sa
2: al kin gamenye dain jara dainin herale mang alang uno otakit kawye al tolle ngage ne kinga tume ilaye alka nene kundul na kene nin kaw
1: eh
2: atimati kel na ko na day mo sigin di ko
1: eh
2: na zuo si asokwa
1: eh
2: hi
1: eh
2: al day ko si dogola jarwa
1: ini eh bat ba
2: wala al ilong na day mbara si dogola jarwa ini
1: eh
2: na zuo si asoka
1: eh
2: na kumosi
1: eh
2: na duaka
1: eh
2: ele songa simoy ba
1: bana den
2: ton na ngwa dog lompi
1: eh
2: ji al kwa ker nga kay
1: eh
2: nas dogola akay mba
1: hi
2: da lompi kal yen si dogola atenja
1: e kenta unse era na baye unse na la
2: inna ngai ba
1: e longa lamba inna ngin dela ba
2: marankine mo ko
1: le na ko ro wa kerengel to le aiba
2: na la ka we sang along
1: e
2: kila koroe
1: e
2: al nan dogola ge bas kungi kale
1: e
2: kila dogol poti mo dokya si ndi
1: e
2: ki asa kungi kale e lengwa nyet wala borungo kila kulal kele
1: e
2: lenga kila kulal kizingo na kel nas kila koro si kungi kalo
1: e
2: ki ngese ka esbi
1: ken dog ido dog wa janga kai
2: ye
1: jalo maske ba la loyi de
2: kamui
1: utonga songa
2: ke ke na karaba dinga gena na sirge sirsike alwa semgeria
1: egen na nina num gele
2: ye
1: num ye ka sirke
2: egen
1: na den sirka ba la
2: wa zamane nin kaminga ye
1: eh
2: al ridike nga sir nan ka ya ba du barang iri kilma piya ba
1: eh
2: alama ke ne num po num abdarga di ko la wala kotor gosi
1: eh
2: na ma elma
1: eh
2: na ma liko
1: eh
2: mas mon ya kawrundi jamang
1: dama
2: den duila ila
1: eh
2: dama ire bungu ya ile sin mas bauma ile mal ye na sin sir kawe
1: egel kan kay ngama
2: ya dama en kaminga al dikke na duo al sir ila kanena ami duo sin ma je ile sir na ma dio on na ma duo sin ma dio poinel na ma dio poinel wala en na nga boytil ba dama liya je na liya way indere
1: na ji ay
2: genye
1: bat unse jo el al dosi dio pointeling kan se kona kena nas kona enkani al dilingogos
2: ile nana men kaming al sir
1: aga dilinmal dio dilinga
2: nas kogos singenga
1: egen
2: ile kile nman nyenge na enkamalan tori kwa ki ne kawe ne kile ota tulenga lage
1: ati
2: kilo na oto is kind abon kile al dinga kawe al kile oto kusenga ge kangi ne kundi ine dio a na kundul na kila utonga ka na kido singalon al otanga di ka kila karaban di yonto lenga la ke ba
1: e kese kila otanga je gila la ya ki ka ina la ma
2: ji ma jara ma ndo ka ma erdi seringa ni ne sara kumti nyansi ne ki akamba na kule nga sina akamba na kwa inga maza diro ngwe halali
1: ay le le
2: ne ke al kundul na ene kiringa ki dole ki ngiti ken se kora kuni kale
1: ay le le mama ngi ela so
2: ati kutul jaga jam na
1: ay le le ay la bat ila jamil lay
2: ne ila e ila kasin gisa surti na awsa kingiti alko wuye ka yire e yire no na ma farisa ke ne kela wata siki kwang ay gira ka
1: kwanta bu
2: maran kela koro
1: na ma je
2: na to je wes koro ka ne na dole je ko ruta anya
1: anya ba
2: yi ma jira ban kin ka ga siki ngi su
1: lakin uto ngi se je gira la ki dan orre ki nguto ngi amon ko ndi
2: na ingisi ngwaye ka wela lang orre kwasi lompi ndonga ja nes jum alan ki gut kana kon jelo kin sekundi
1: eh
2: ale ki ngasi stebu ngadu jaba
1: tolay asoy kuri ngori wo ba jawel da ngala ay gije na jewa ki ngasi awuna uto nyetin ki kin kora ke la kaw alji injo al tolle ngage ne kital jite ngage ke la sa ka ba ribe ri sa ba dombaren dio kumo ne jijwa bauna elen sika mara ital dombaren dio akumo ba asaki ki ka njoro ngakarri ne na kaw ne kidina tolle nga age ba na din kurin le kritia do mba jawel ke la se azin baranka na elen sabak aso kaska min jikur ros jaying ku sera kital kwa kit ka ji jeluna tarasa geba jikur ros jaying alan jase kwasi alan kera ku sera si akawe inarang ne kiba dile kal gintin bitin ribera be indering ba ona kidin dora indering alan tolle elelingi alji jwa din do mbarendio na madowal yena ki misala adenja ba o na tolle kera yi kital ba ku sera ge kera sinama ona toga ka al tarasa geba na ma kidgal tarasa ge al kidin dora na kidin misala dora ere na ma kelenze ka
2: yeah.

asoke barai na ke barvatai ben la rek wakige nge ngergel lobi loki se kilmai simo eten sogle dokalan kel na kago ai ben deling sokin ki delding ke ngur yakin area sangalang kire bang kwa ketal ye na burun tule ben na mang kwa ketal dong ye kai marnga alye na burun to ga le kai ki kai abong na ki kai mamang na kwa nyetting lobi lo albeng email gis na area na wosis kola kom ki sense dokalan una den daraga le ben ki ke nge albeng kergel ela una en delding mur nyetten bang jual el na kinga seri bungi inal ba dai ngiri kinga le sok de ne en en sok le kinyetting enam perra ke na dio ka enam pa ka in marana ma songa ngire na dok pal kio a kidik na madogena min e ka en bana kital ye na dai mborun tule ke in e al dog ye a na dok ye na dai mborun e lompi le ke en ke sense dok au na lompi e koro lulan irto na dok au na kien to ale simon jalo tal ke in na kwa kital dogi na wajana kingi e dog au lompi kese na dog bonus da waja ero una kizi kalom ye diktor apa dogal be ye kese al kwasi da wempi na dog kain e wa kital kay dogal ye na kien ton si da kusingi na kain ibra na kita sakay dog a kese ke lul bi lul na tobi to kilo si lompi se bas kola kom na kume ze kese alan si dog keriensi e alan enas long al ba dogi dik al utoma di kain na sa sargi al ye na kien ba kusingi kese se wargal abon ko do walien ki en tonasi da kuzingi a kese elen sabba doki a lompisis kola ko malando gi en ki enjenga ona doktara sinyi alando gi en si kilma a wingol mana kidik na madogi na ki dogen kamen ki alko akit kan alkai del dina kai nas jenga kai e dok kela uton aliena kela kai mbarnga na kai mama na kai ga baba na kwa pa kidal kai e den un kuzin do alki ken kasa ki do galan in lesi kitir karin el alba en den un kuzin ki sense ki do alan bayra se kanas ka go lota sa den in kaula alan eten sok le ki na kwa balan yen si karin kal alan au na ki sense wo wal gal abon wal gal jure kela kan ki se asakil ma kai la wun na del din dion na sin nin jonga dok adi jekki ana sabadi gio adi surjula adi elasi joni dok ela tirle aliyene dobi do betel sai betona nyanga dobi do bas in kalom yedok alam bakari e adi ki duru ba dok ba pago na na menen kamin e al ela son tarasi al ki do u basa lom pinta bun a kese alam ba au na elalin inarangeng a elain sabba so ke samin e ki borai na man dokai ngabo do aliyene koyonga de kaini a lulna to na dokai nai kane wonga lulna to kai na dok abanga si kane ei alang utkawa asan kirgin on alang sur koyal e na kela ko sen ale karul ela un nay in sikal nga kien kurokwa alba aba nga gene kien kurokwa alba kien jura nga gene kien kurokwa alba kien do la kitge asa sabinga kinga na inna na mai na sa songa tagatini dobi do ital boruntu le kain na kital boruntu wale kain na kital do kwam borun le kien nyetending alang kain jura nga le enka egal alkwa ke nas dain tala le keli na ikinga sikani ikien sikaska wal ye si ye nas uto inam pula na li ensena nan jigitia ikien sikaska o ki kayen kurrokin si a kanila nas ko ambaru wala jawla kaul wala kaynes uto ho kaul wala kayen kurrokin lompi elangi ini atalai adi long na ding iri iri kuse el na nas bago alangi uja naseleri kuse si japo a kinna na makense age a so ibarnga ke borai na ke borapata eten sogle dogba ye na kel nakago inal bakere kundul na na maye ina incoming lole adi ilong na uton jittinga ele songa na ilong uton jittinga ele sa songa is borudi yokore wolgal na bule nyetting ki al kainda inda radio wala kainda rangale eki kasin karreti alan u kusela si toga kawe alan u kusela toga kawe eki kas karreti ela lole ilalong al utoma si mwa deke inga san karri alan ela kusesi kusena kele se toga inkawe inela kinga si lompi den temen pia alan uwa kanda alan jure ya kanda alan kwa kakire kanki kurunduro adi kuseke na ela alan den temen kanki se alan ela kusese kamuna toga kawe na kika insafi ya kai wala ilong alki dente mena kamba alanka kiana ko na perrakeng ne la kusese kundina ke dayen wologo ngi iri alyelom bi dengi ngi wasem bel dingi kikin ko na lole ala joba wala ilong al saborin ko wala kauna ke la sinya tinkrim na mandok alan utka alan ela kusese to ka e kidel la temen kan ela lole wala dente mena kamba na na makwel asan daranga nui kana tarasindi e kit alki kay na kawye la gena sengage wala kela senga age ba inalan lage wala inalan age balan inalan kaw wala inalon ba alan inalan kaw na kirik na madogi kai songo ngere kiel kwel alan kirsingo na makwala lan kirsingo
ete ka ndarangale utonga dinga lelinge na utonga dinga sa lelinge kwa ki ndarangale askemba a kika o report na ete so kule na madok da ngore rita sai hasile nge na rital kene indeling kwa ke rang ore ngale akeba na utonga kitala ki ngase da ngore na da nzuru bulo kwa ke ngase dok askemba ide da mburu dio al inan bule birang wino da mburu dio ore ngasa nga ke yi ore ke ne sa so ke na adias kemba mara kidok al kain aina makagir kila ore nga kerna kela si doksa uto wa kin ingi ina kingasi wala kingasi songa ingi aina al kwa nyeti ndio kingasi ngi songa ingi na kiya ala suru doge na ki kain kona ke ila long ki al kain temena kenga na ila tala si kaba arang ila si toka kawe kitesa kingasi indelinga wala den temena kamba na kerna kelel wala uto wa kerna gis kiri kurul na kaina dinga kisi kurul al yanga gebada intasle kin belanga na namasa songa tagatini ke gabalai na namasa ka tanga sa songa tagatini na kwela nduo bi duo den sursi ingo na alan kidon kwa nyette ngal kan ki kan jenga alan ko en surunga zi kingo ei ela ari alie na ete borudio ye nes ayanga ne na kinke kwa kin na in kusen dio keringi nang in kusen dio kuye nang kwa di kidal longal amwage tonga kanie na kwa kidal gal longal abwage gal kisen sengol do aban kwa kane na kiki en tonge ten sokle na kina makola ande ngara en karang aikin ko sen alken kisen sen na inang ingi na ki won kan e wargal abon kan wargal jure kan wala abba kan na puro ku nyona kerre ken no kume lompi en tabu sa lompi si kola komal kido kwa kan sa lompi si tare kaw ay intala si kisen sen kabala na tare ka wala kensi na uto anjuru sokaw awule do giten sogle asan kalumye daranga ke nes zon yin kika ki kunyirin den dora ye kunyir wala boru ake ngaba torik mara ten sogle na mayene kunyire ele mara adi kring kaungi alande gara karan kin ko dog dien kunyirin se arkawe illa kawe kin kunyira alan ke ne kwa diokrite na score kindele wala ele illa kawe alan kwa den diokrite na surnga se kanyinga wala ele illa kawe alan kwa den diokrite na surnga se dongoro kindelinga wala ila la kawe alan kwa de den dio kritia na barngasi nogoro kawe na barngasi dien hurre ko la san dien hurre to ko kawe italien ko la lankawa in kinna na modo jingoge no meding in kunyirti al kawe de ngara kidok akara ba be sina long kwa sa so ka na de ngara akara molo ore kin sikira ngore uto sa so ge nice a nigerini kika ki ko an kirigulo den dora net kin si jumo ko an kirigulo min kikan ayanga ayanga al min ka surunga ses ko na enka niki kuringa kan ti inan kalum mara askerni ba ki kendon aka ha ila tinle kendon aka ha ki ele bele se wala juro ngale aka rutingi ba eten sokle dama ene daldi idlelinge na kela kwa ki den don aka na bela ki kuringa aka ha ila na nyet pienga eten sokle duel ba sa en kwa ki al kuria kan kuriki ka kurine ji boruas gemba na kuriki ka wala alji inyamel ka umdana boruas gemba na alinja malka al ilole al kakian na yiboru as gemba kwasi se masin jinden alka kidik alka sultan an na yiboru as gemba na kidik in se masin jinden alka umda an boru as gemba jikal mani dingu dingel se dok ay kal to ko ja kal tari si ya ki sen sam boru asan asan dang rin si kayinga na malya mara injual unda jang la na ngia jo aba kwagi karuti ya elo unus kan al tara sen tari ja eten sogle kwaki ne tari itsika we kise aliyei aliye alan kene indelen suru dio naran kene indelen dain suru na dain baru mara yeden sursi onda ya ba santille ya jarutiba lakin mara kwa kai nasnuyi kai indele karra indua e bali nan ina nan munyin nan turun taren inambi nan kafi indo undalan yai mara yeden sursi ya lutsa na yedo aslo bar kwa karren kimen indo undalan yai kwa kai in kai bar ngana dain suru ngun kuzin kwa kai na jato abane fiana dain suru wal gal dain baru de lo winga kwa kinan kuzingi na kaimba mara ediato longa apanga kinan kiki ngona wingal longa apanga kinan kiki ngona wingal na kuzingi akaimba ka ngu ela una duo recipe ya kisense aliena tala ngala lombi ini alang ela recipe ya suru kikenjenga mara kiete ela usikalula ete atika elna kiko andaraka al daraka na duimbara elna belekwa na duimbara sino korok a ji el diimbara sika anjelu kal mending en kwe lalang uto alang eri jegil al do jidin tebunke wargalal jidin irike kiri apaz yanki koro pesin din tebuna se japaba
bal ba elasi jelol ba di mbara ina katab jaroti ne di mbara katab aisa jaroti dog ina jaroti ba ayle yi gisi akwel ba lolo kidik dog inke aba di mbara elna beledi kwa ina daradio aba di mbara elna densi rai el den surin elawuna lompi duobi duosi al tewa kiden surin ba tewa na kiden murre tewa na kiden juru tewa elawuna ke juru sari gas bamba wala sur sari gas bamba ina la habzi gidi mbajja ne din eri ke ne jaw asa gisi to lay di mbara insi dog lompi vas dem backe ne ini alang eri la sefi al yakwel kiden kelma al eten sogle ba jal na jongne jegi da barnga al do kiri a pousin te bunjay alang la kiri ngoro ya sokoro asokoro pesin ke te bunne jigiti na tarnga pete pete jongne jote ngalan jilni na mama nui kiri jevte ina al di mbara sin nokoro jaw ele ki kay la jaga kay kay jaga ke balon bay teran dan so ke la ki sense barnga embele budai ba embele budai ba ye tala ye budai ba ay la lompi ene mingwar ki ki ngora na di ngore na ki mbar nga nyetting na ki nyetting alba di ngore nta bage min di ele je ay la kiri na man di nga balen na man jona arat nyet jopo arat jopo nyetting alba di ngore na ore na pori indin talay asan ina jirgel ba yokakal inang hayna inang no inang ayba in kwel jikidin kilmandio jina kanan pilana pilana asakir ngol matarti to bir in kala alanki nui keringina wal sabari nui na kabalen ko ay na mankela ko ke na ho kawi lakin no inang ayba ete bar ngana bas erdig leling ye mar ko ke na tori kunirinde ngaras kal ngiba neki njuru ngale ben kala mba den dio ri la duodi se anyingo na alan den dio ri duodi se bele puyawa na alan den dio ri ne la duosi naqire nga al arifi al kadu njuro kwelba alan ba yesi ele ele naqire nga jido se naqire nga njaw den ele ele ye kerapi ele ona bike juro wa kergel bang sur nga kergel bang ru nga kergel bang lompi kergel gipia orre gis nyo la kim mara hurriyata ke inki sur nga kirana lompi duobi duosi dem bajini orre lengis ko san birgo ngo nyettin nangita ala ini san birgi marana ma erdi kelena ngere hurreta shaksi ela jidin ditin diksi ya indin suring elena egal jisi lompegi ini asanji ya indin surna jike tara yow alanki don taras yow wala digal duwa den ngari dik bulona starfi alan jidin isi toga jorte ma isi kari juliti ya kayna jow wala kay ba sangi si jilngel jari duwa elnes inen soring ngari jisi lingel jisi taras gisangi no bais longi nas duwa jisi ki ho wala kerti wala sa duwa ki ho lokale kerti kinna nama ken se ganga den kinsi barnga ete re pu kierke wala basa ki dombarnga guta kawba wala basa ki juru nga tare akawba al arit kenes ele tongin dem bulel boa to wala jidele keri na al din dilila say na elele jekke na jafona doji ona dema pangale jeri na al jeri al din bar din bara ridik kenafi wal gal din bara udipi na do wal pe jitingale ba tolleng ale kita ta kien ta za le ringa de ki lombingi ade ki ki mujtama ngal ke nas ko su uto onto lombi na kasbi jisi ka ngi wo ibara jisi illo ngal ngela duong deng bele wo ngola minding aliene jisi uto ha jittinga fiya di ngor renger ki ngani ri ki ngala ngir ki ya ngir ki mbar nga puy ki nka illo ala minding ke ma ke ko ngir wo ngala enalo bangi dimbar dimbaren e jisi kireng ere ni wala jise empo ba na yese dok in wose akwa bangi jipo den ngir tele ke pesa iwi in wose nga pe aba den ngir le wose ape aba jona dimbara jaw aba ken da ko wonas garnen ka wal gal aba ko wonas garnen ka kidik kan ma wela ngo bar nga kisense uto ade ke na kay bar nga ke ina sur nga si e kawiyele asar badien sa bakin uto abal uto en kelel uto ki won ala ge kisense kiden ta kirtin ina adiyanan sabba adiyanan sabba na ko adiyanan sabba imbele su war jawi sen kawe na war jawi sen kawe ne su dombore so nga gut kawe na lobilo dombore dosi dem bac ini dengi talba fi adi borunga ke kiyam borunga le alkayni kela borunga ke yam koringa na borunga ken sita sen nando ken kwa sen nando ken mo tama na man ken miske nyet bac ini dobi do ke dengi talke ele nas e long ingidi ingiru wal di inkidin lompingi mara kia sa tengenga kain kinel ganun kiri a kinel surun gel ki kain nakau kain tengenga kinle ala jeriba. Lakin mara iti dintas kiri lompingi. Duala ke bajisa sang no kwa wala duala ke bajisa sang lolo kwa.
kinkele se albaja ina ngela do brendi na matirin to lenga ge nes do se ujite aja oba jikinkele se albaja elal dintasi kili lompi mara ina eten sogle kina makar sa appa kidik elai alqwa kele na menin juro ki sabato kel dina ko del dinde ngarasi askel ngiba ki ka worre por bezat ki kere dio ka kere dio na do real kere dio la ba jena jongna jegele zamana ba ilong na kwa elenga pale le bayin wolgal wol elenga dokia kele le bayin torgi longal dembio al dembio ababio bombo ma demi ngutu akikela elenga dokia dokia kele ne nyatin kergelge na dem kwa kele jiman do bayt farjen kay kaangu ingi kele erdi ke dile na nosi na kaangu ina sin dem kwa kin gura asi kele do kaangu ela wuna erdi ke le den samana do nosi na wori aga na sakayimba mara eten sogle abajel na jogule ete asa inkere pelingi wargal keres pelingi wargal yene in u ela karza ina ngel na kwa se perapiana man kwa peraki ilong eten sogle adi ilon na ko unkere dio ko ni fenas kere jewli wol gal kere jewi al perrai ko ngale aba duite na no bi no den qur'an na jorang na injwa al ko kan na ko ngale yo na injwa in no nen qur'an ka la wel benen no wal in qur'an ka la wel era bele akeba ki sense jure nga mara mena na orre ko nyetti lo lo al en ko imbar nga una runga na jure nga palinga ki sense onus joro wase ka interasendi kwa ke lesin yet jawe zengawe ji ade e longness in don sabaki in birgin ade nan sabba ade skin dindi birgin ay ban in jegil ela dinden sabal ke ay dem boru ela le kwa kwa no anin sike lombe sabba kwa no anin sike kwa kisiken ade aske imba kwa no songa ke kwa de ke na mota juru se ke na dog Allah kare ki den eleling mara borunku re do was benemba borunku wa was kameba inse ka majiki jinga sa suru serika mara dinga la jiyaw ki abay la sa ka obay la jiba di ki ba dangi mara ki sa gal tenge apa ka en alkai tenge apa sa ki se dem azaki den kutin eri kain na asa borusi ki kirgel asan ke tarika o jiki ngal kele kele se alja lakin mara in den kuti in le ala jaba alan kain indi yo jere na joran pirtiya mara ki ngel alja na jo alja ki den rola ba imbele kida ete kida orre ka orre por kida nama nama kaenga nama ari diwo engena ki kere diwo ka nes kawle ne kungi akawle ti ben kungi as ka nga bala loko gil mara ete albo loko gil na kwadi kele na do kense nga kumite na kawe kela si ji dorik nama jundul nama yesi al jawna janan gal ji janan ela dosi kal janan al yenes manin dim peiranga ki subu indik dim barai nan kinke way ela real penangé din woray ba wala gisi din le ay sirel ba wala gisi din le undul bangi sen kwal dega wala din alas lingel ba kidik le do din baray ela janan na ela janyang al janyang kalmara ela do si janyang wo ay sir gisi din tongim bulel jegi din tongim bulel jegi na bona ito waja ginan sen jalom indo aslan kidam burule za to ala ga sake ba de angela le lal sabatel na ala ga ke ba aslan illa long eten sogle alan ki kay nama ene kimbar ngan tabung nama dongore jengal ki inan kalom marabang ellem pal juro wal gal demen pal juro no bayare jengal na tegi nyen tabung nama jafo nama jengal ki koy baye jino ka ngwal ke la karam ngwal ki jel ke na yene jito akabe aba elle jengi tinama jongo din tabun din tegin tabun dub jana ma jongena kataba kongore ja kiel inan kal nama mbiel inan balom lompin den sabba ruhi anin den sabba bar nga kisen se kidan worre se keringa bawiti ba dayan worre se keringa bawiti ba aba ete bona bagila borunga na deldinga aba kwa potangam borujo kera kera kera kwa banju bana kwa nyetkei adi dogi lona taringam borunga lijo kera kwa dog nyetkei lo al dog ilong na tonga kei wolgal won tong al kwa kanena dele kanena kumili adi ngwele ne dayan borunga sabba samangere ide dio kela ko apotta illa nan gundule ide boru dio nan pissin kay ela borun ko annando kay na in kalgana kela ko apotta sura kare le baya kiye gisi ela una sin kalga ding alba ding annan kabe ding alba ding dengi talpi
albajena pia lakin mara wotanin sabba walga surun sabba ki ki albato birka na samba si motak kamara dingel denditi na pia jena pia mara ji al jenes ke la kwase as jenes ki kom janyenti wajabo eten sokle kina menka ben baranga lobi lo albain ki ki njena kergel dobi doki abas inkumo dobi do barasi bagifia aba dobi do barasi bagifia ne duo barasi den hologlas kriti bana ina njundi na sorsi inkea den aba fi alba gena pia maraki al alba amato aba tokkan na orre tokkan den ritel kene ski ngasi wori basin kayinga borwan kay mbaisa kellali borun wa kelalin siya kawe ba surun sabaki ba to birkan aba kayna elna untar aba untar le kay na kamalingel na jersa kinyet timbang untar ko no menin kamane le ko na kamane ngela siri kegi aba kamane tar le kay na angiring el na jersa ji pokala jan di kola jan ay jalum ay jalum ba din jalum no ital ba lum pi bian din ital ke jani ina ke lo bajial ina jalum jial to ko jan no ko na angiring tar ji kegi no surun sabaki ba to birka nas do bi do holoke ela surule surpine allo nangal lompi nandain ka orre kinna na maken se te sole ka ki diga lawlu ki dai sabba ridi ke na tarasa ba to ko uto ire le lanje ta bombarnga uto wa de kinna tarasa ke baba ko wona skeringa mad lompi ela sia ko el balanji barasi jan yel lompi ji si na te oba alambar nga si janan walan di ngore si janan walan di oreng barang uto wa ki tali ke na pi lanji ke la si janan lompi na la ko ba yelompi aba lona kela uto ngasen nan kisense na ingwalang era empiana lang kanane yelompi kuroske asin tin bela duos yelompi akela yelompi kuroske na summa kuroske maraji be matin kirin ku intel direct na njamelka inan alum na ka inan alum no jimanen din to bumba enjajel del dingwejang na lompi tewa na alan dog din te bungalan jono gud janas injiw jisi lompi ayla dombarangan ewel pia na alan din te bungin jajisi lompi ayla adiyanan ewel tewa duldin kwesi wadam sila ewel kewe wala adiyana kena lea wadam si kewe na asankeyang azbaba jalom kin adiyana dogale le ayina kang alan do ajow banas erdikang kishin jindelin putton ding nama deng asde yala se baz yawal kisen si lompi ge den tala yin elan dimbaray lompi ina esko abalan dinti puto yene dimbara baz ya no lompi ngwala manin dimbara si joyngi nama sli akir si joyngi yala unna lompi zato joyngi lompi zato joyngi kiyam kona zato joyngi zge ingwa manin dimbara nan kape kape vajie si al joyngi ela unna ka ewa aban ni fiani ji si janan baka si na janan kaangu alba ko ngutu wa gena janan na isi kana ewa mara dombran ki do akelele duldin ko ene elna rimmem pia duldin ko ei na elna dombra kele se rimmem pia na avadok jegila kidik longa diang alki wa ki mitil ingamme kinkien se agi na se ngwal ko ki mitil ingamme duot na koronga pi be kie abo duoje na kwaso ngwaju mona kay na kay ne jingol sin jodu tal koranga fi be kie bay sin kwa alba lompi delin duo tal koranga fi be delin dio nyet inan kie a alba allah delin koranga fi ba na adilor na ken kwa de al allah keringe kin kwa de no kuldian kwa gena dombor nga si yengena rimmen kawe na duo ake basan ke lompi gari nanga duo ake basan ke allah gari nanga dobi do alba khalige na lompi tewa yesi na lompi pia adi duldin kwe adi bayme adi kei koromba pi min iri ambiya le gena mani do yel ela wona ji lagal abay kingun kiena alma bagalad mono benjamel ba lompi kwa lompi deling na kela kulinga na duldin kwe bi duldin kwe lompi en kwa duldin kwe bi duldin kwe si al ewa al nyetin koromage dai eten sokle de ka elne wala ndombore ninan remenga eten sokle gile jamen yidi dioka koronta garanga badik kinana ma belenga amma ngage barnga kisense na kinkel kwa ona ndombore asi gutka ki kere dioka ngana kuro wega kere dioka ngana na tok tok kurel
kelal duo elnes kinga si kere dio rivi dio illa nesin kwalba inang jang na inang jang na inang jang gial tawra juro le khalas na kere dio juro tawra juro jikal nungi ene na inang jang asang asang kawlo i joengi kawlo murre asang jimang na kawlo al kelal jeyi e bet kawlo to le kwangal jeyi al kere nden kawlo lo dio ela itara na school miri mire nga wala mirgo mirgo wala ka ka na hawa tabi akeva alna man ni fena kere dia yuruna tawre yuruna tabu tawre ya juru ka ila pali wala kwadi sa kenga na kere dia kurulba kwadi kurulba kwadi sa kenga na kurulba bar nga kisen se kelan in kar sa lukuro evela ngel ka wela la inwa ji dobi do se denga jilelbo ital dentas ki del lombingi a jilelbo ba jundi bas enalang na jigal dobi do dosi deng ela le fak ka dosi dosi korong ring do al duiti ne le dosi del na kesembi adi in dodi ngi ne le dosi duiti ne le dosi del na kesembi regal in dodi ngi ne duiti ne dosi del na kesembi ina ba ko awdo korroba ela dosi ki dem ba jonde nan maraye le akwasi asa koran paliti a uto ngato le nganjay na skwasi koran paliti a ay do ina to le ngapi na ka dombres donke na ay do el jtv al jitti ngi nan somapi nakas dombre donke le arikenas ko ci kergel pide ji nakie bon awuna simmonde bang mara le ji nemas gerre ay ete dombre tal unul nakide embele wala gal kide en shar gis ka ci mu don ko sekin pi ay kwangi wala ay sabayla na inal lake nakien ko ka ngina ko ci kerin kele na torin ngalimbo ki kibi ngal ala kan na asa kirgin inal bas dombre kirgin nakie ba dosi lodi way yel ba longal ko nyete ci wayna inam pya na inam pya kando kero gendalang dombre dio leji mara aba indori gi nene ne indori gi nene ken kwa okin kora kergelge mara gi le na ma jonnas nas gari ne ndawal gal nas gize nja ay dodi den sa bason te ay naka dombre le bo dona dorate ko sa ko el bakeba aba umana in balle xna bas gari nga ko de njuru gutiaw nama agil yen do ndo mara sa gut pi al inmp ay ay long ka ngui wala kangi in dombre la dionante ay namas galin dori gin dombre su gutpi namas dogja namas jogil hi en dombre asen do gutmi na dogin antolle kan albas gudia ji namas jumule adense ay digi na do kibaji do ke basan do sen belenji alba insi junina en legel na insi jun no ma fi kalam zel lompi na ko ba lompi do bi so horreni wal gal den baj ene alan keke kinkina ma en kam men en kelase dog e tin toja kina ma en kam men eten sok alang au ko nyetting ne yoro nga palingel alang yoro nga ay palingel ki kayon uto nga le nyetting baker gel kang mara surun sabba alang kawngina barun sabba alang kawngina to birken barun sabba to birkan alang tirigen ni duong el balang jista le kari indona ina long na gina ina jalam indoke ina ala mamba no el do ay di la orange city wala dingo reba ay undulan jisina beleng ade dog dingo rey na undulan jisina beleng yese asa ange el do day ngo reba na el do dog day ngo reba na man min kerin lo le jawngal li gari mi das ko asike lo utapi kin nama beleng ke sen ay barnga ki sen se alang awki na guta se kurgulo nak surunga se koyngi ay dobe doze ki kenkerge elawun aba jinjelol ele do koron ele do won koron jisi giato aljusa jisi abuliti aba aljinjelol ele do koron jidi woro kay jonde nana kinama kense age nana kirte barna kisense dobe do landen tabunja barna ki kere dioka mara eten sokle aldi baden ka kwadi kurul na kwadi kayngi sena kere dioka ina skuringa na akurul ba ay buro tawra buro na deldi si bagil ay na lompi nke ang utong has biwi so nga kwa ay si kiwe na kwa ay keng kwa de dua leza atos kawsin dia kwa lasang kawsin yan na ki kain sang alba do imbara si jika jang na jika jamba na kia jawa na jika jawa na kaa jawa na kaa jawa no kwa imbara nga yoro nga bauli ari apa ital ki daya ngirike aring apu na aring jiti alangi suru ba ngi ela impal jitin jiti ela in wayre so jiti wayre so jitin alan do jidi lo al jidi ngi ne jidi ela jaga do el nay to ka jawe ne kra jawe ne jidi lo o ne kin janna ke la se am ade janena le janena ru janna ba ngi suru nan do yei al ji evel jaga ne kin uto si mo ke la jawne kin to kin tar nga nyet jo si mondi
hafes duo janna en kuwa janna en janna ne duo el na itu wajah